abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munyefe biikira Maria essaawa eno, tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo, naye nga mbeera nsambya Priest Center. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi, efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanike ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Emmere yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe maali ejjute neema, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maali omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Paati omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maliya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda ogwa Katonda Paati omuyinza wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekereziya akatuliko omutukuvu, n'okusonyiwa okw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'omwana wo, mwagalwa ennyo Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amen.

0: Mwasuzemutyanno bassebo ne bannyabo, mbeebaza okwekumya ku leediyo yaffe enganze 94.4 FM, enkuluze y'amagezi, ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo. Akubuuzaako nze Father Mutebi Frank okuva mu parish ey'obulenzi mu ssaza lya Kasana Luweero, nga nze ntudde musujjuza Sapiensia okugabana naawe ekigambo kya Katonda enkya ya leero. Nkwagaliza okuwuliriza obulungi.
1: Mwasize mutyanno abaluza 94.4 Radio Sapiensia. Linnya nze Godfrey Mayanja kuva ku Yes Center Nsambya. Olwaleero lwakusatu, ennaku z'omwezi 20, mwezi ogw'okutaano, mwaka 2026. Essomo erisooka, bakwasiza Katonda ayinza okuzimba n'okubawa obusika. Lisoma mu kitabo ky'Ebikolwa y'Abatume, mutoga 20, olunyiri 28 okutuuka ku 38. Ennaku ezo, Pawulo yagamba abakulu b'Ekereziya nti, mwekuume nga kugwa mmwe era n'eggana lyonna. Mwoyo mutuukirivu lye yabassaamu okulabirira nga bafuula b'episkoopi, mulyoke mulamulenga Ekereziya wa Katonda gwe yeefunira n'omusaayi gwe. Nze mmanyi nga bwe ndimala okugenda, emisege emikwakkuzi giribayingirira nga tegisaasiragana. Ne mummwe mwennyini mulisibukamu abasajja abayigiriza ebikyamu, beefunire abayigirizwa. Awo nno mutunule, mujjukire nga bwe namala emyaka 3 nga siyosa kubabuulira buli omu mummwe ekiro n'emisana nga bwe nkaaba. Na kaakano mbakwasizza Katonda n'ekigambo ky'ekisa kye, ye ayinza okuzimba Ekereziya n'okubawa obusika mu butuukirivu bwonna. Seegomba nga feeza oba zawabu yadde ekyambalo ky'omuntu nga nammwe bwe mumanyi, kubanga bye nnali neetaaga awamu n'abo abali nange, emikono gino gye gyabinfunyisa. Mu byonna nabalagirira mu mirimu gye tukozesa emikono gyaffe, nga bwe tuteekwa okujuna abatakyeyinza, nga mujjukira ekigambo ky'Omukama nga bwe yagamba nti, okugaba kwesiimisa okusinga okufuna. Bwe yasirisa ebyo, n'afukamira n'asoma nabo bonna. Bonna ne bakaaba nnyo, ne Pawulo naye n'akaaba, ne bamugwa mu kifuba, ne bamunywegera. Ekyasinga kuba nakuwaza ennyo ekigambo kye yali abagambye nti, tebakyaddamu kulaba maaso ge. Bamuwerekera okumutuusa ku lyato. Ebyo Omukama yabyogera. Katonda yeebale. Luyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Obwakabaka bw'ensi muyimbire Katonda. Ayi Katonda, yoleka obuyinza bwo. Obuyinza, ayi Katonda, atulokole. Olw'okubeera ekiggwa kyo ekiri mu Yerusaalemu, bakabaka bakuleetera ebirabo. Wakabaka bw'ensi muyimbire Katonda. Wakabaka bw'ensi muyimbire Katonda. Omukama muyimbire ku ntongooli, oyo atwalibwa ku ggulu, eggulu ery'edda. Laba atadde eddoboozi lye, eddoboozi ery'amaanyi. Mutegeere obuyinza bwa Katonda. Wakabaka bw'ensi muyimbire Katonda. Ekitiibwa kye kiri ku Isirayiri, obuyinza bwe mu bire. Katonda atiisa mu kitukuvu kye. Katonda wa Isirayiri yennyini awa eggwanga lye obuyinza n'obuzira. Katonda agulumizibwe. Bwakabaka bw'ensi muyimbire Katonda.

0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo ebivanja Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yowaana.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu yayimusa amaaso waggulu n'agamba nti, Kitange omutuukirivu, abo biwampa banywereze ku linnya lyo, balyoke babeere kimu nga ffe bwe tuli. Bwe nnali nga nkyali nabo, nze nnali mbanyweza, biwampa nabakuuma, kubo tewali yabula, wazira omwana eyali ow'okuzikirira. Ebiwandiiko biryoke bituukirire, kaakano nzija gy'oli, ebyo mbyogedde nga nkyali ku nsi, essanyu lyange libajjule. Nze nabakwasa ekigambo kyo, ensi kye yava ebakyawa, kuba si ba nsi nga nze bwe siri wansi. Sikusaba kubajja mu nsi, wabula bakuume baleme kugwa mu bubi. Bo si ba nsi nga nze bwe siri wansi. Batukuze mu mazima, anti ekigambo kyo ge mazima. Nga ggwe bwe wantuma okujja mu nsi, nange bwe ntyo bwe mbatumye mu nsi. Nze neetukuza ku lw'okubeera bo, nabo balyoke beetukuze mu mazima. Ebigambo by'evvanja Mukama waffe Yesu Kristo wano ebikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Abooluganda baagalwa, evvanji ya jjo we yakomye ya leero wetandikira. Twawulidde nga Yesu atugamba nti, nze abo be nsabira sinnasabira bansi wabula abwe wankwasa, kubanga babo ku bubwo, anti ebyange byonna bibyo n'ebibyo byange, era be baabo abangulumisa. Sikyali ku nsi so bo kwe basigadde, nze nzija gy'oli. Twawulidde nga Yesu atugamba ffe tukyali ku nsi, so nga bwe tuwulidde ebigambo ebyo tukyali ku nsi, naye yatusabira tatusabira kuva ku nsi, wabula atusabira tusigaleko, naye nga tetweyisa nga baaki, nga ba nsi. Awo nno oyo yenna ayagala okutwesimba kanaamujjuutuka nga tulina Yesu agenze mu ggulu ng'ate atusabira. Awo nno ebintu biba bijja tutambulira bulungi. Olwaleero Yesu era ayongera okutusabira. Ani tuwulidde ng'atugamba ti, Kitange omutuukirivu abo be wampa banywereze ku linnya lyo, balyoke babeere kimu nga ffe bwe tuli. Yesu tatusabira kubeera bawanguzi, oba tatusabira kumanyika na kuganja, wabula atusabira tubeere kimu nga ye bwali ekimu ne Katonda Taata. Ekyo nno kikulu nnyo era kizzaamu amaanyi n'essuubi, anti awali obumu byonna biba bitambula. Anti okwegga era okwegatta ge maanyi, ate n'agali awamu ge galuma ennyama. Ntegeeza amannyo. Amannyo singa geyawulamu ennyama, kiyinza okuba ekizibu okugakola ki? Okugiruma. Awo nno kyebagamba nti agali awamu ge galuma ki? Ge galuma ennyama. Awo nno mmwe abali eyo nga famire mweyawudde, mwetereeze. Kubaawo temujja genda wa, temujja genda wa. Naye singa muneegatta naye mugamba nti buli memba mu famire aleete nnusu mutwalo, tuguseevinge buli mwezi okumala emyaka ebiri, mujja kubaako kye mukola ekitambula. Naye ggwe singa obeera bw'omu n'okwata ogwo omutwalo gwo n'oguseevinga okumala emyaka ebiri, Muna yu nzo butagenda wa. Oyu nzo butagenda wala. Nze na wampuliriza. Omukama. Chichi chatusaba. Chatusaba. Kwekwe wala embeera. Eyi nzo kuleta wo emberebezi. No kwa ukana. Wabula bulijjo tugezeeko okulaba nga ne we wabeerawo obutakkaanya tubusalira amagezi tubunogera eddagala ate obumu tekitegeeza kukkaanya ku buli nsonga wabula kitegeeza kulondawo mirembe kulondawo kusonyiwagana kutegeeragana ko n'okutuuka ku kumanya engeri y'okwewala ebitwawula okusobola okutuuka ku bumu tulina okwekwata ku Kristo oyo asobola okukkiriza buli omu nga bw'ali okusinga okulaba abalala ng'ekitagasa okulaba abalala ng'ekizibu okulaba abalala ng'abatatuukiridde okulaba abalala ng'ekibonerezo okulaba abalala ng'aboonoonyi twongere okusaba Omukama atusindike mwoyo oyo gwe tulindya we tugenda okwaniriza ku lwa Pentekooti atuyambe okusobola okunyweza okussa ekimu. Waliwo oluyimba luno njagala okubalekera. Tuli kimu mu Kristo, tuli kimu ffenna. Tuli kimu mu Kristo, tuli kimu ffenna. Akayimba ako keebuulirireko. Bona akeebuulirirako. Ojja kulaba nga ne w'oba ng'oli waase eno ng'oli wammaaniyo nga tomuyinaako buzibu anti empaana yaabwe yava dda. Gwe tobuuza mbu lwaki wabula gwe kasooba ng'owagira eno ng'oli awagira eri muyina okuba nga muli kabwana ki kabwana ango. Naye ojja kulaba nga n'oluyimba kawimba ako nga mujjako nga temuyinaako buki buzibu n'ebiba bibiina nga gw'owagira kirala n'oli awagira kirala ojja kulaba nga temuyinaako buki buzibu anti ffenna tuli kiki tuli kimu. Omukama abeere nammwe. Katonda omuyinza buli kantu Patri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu abawa omukisa. Baagaliza olunaku olulungi. Nsigadde ndi Father Mutebi Frank okuva mu parish ey'obulenzi mu ssaza lya Kasana Luweero. Abatava ku Sapiensia bannaaye mwebale nnyo mwebalire ddala mukula ky'amaanyi mwe musinga jjajja lewo kyanasoobinga sisobola butakwebaza Omuroma Kiwanuka Steven Eggangu kiryambidde naye webala obutava ku Sapiensa musomesa bwabye n'abalala bannaye mwebale okwekomya ku redio yaffe eŋŋanze Radio Sapiensa bannaye omulwadde takuba kusinda omulimu gw'okuzimba ennyumba y'abakulu gukyagenda mu maaso abatuwadde tubeebaza naye omulimu gukyagenda mu maaso twagala okuba nga tusereka twafuna ne momo pe osobola okunyiga *165*## ku ssimu ye mutini gye ŋŋamba neekubuuza maca nti koodi n'oteeka 7 0 6 5 2 5 8 n'oteekako ne lubeera 10 n'ogubeera 1,000 naye liba zisike ne kiba kinyaanya munnaye kamukamu gwe muki gwe muganda ate n'akasuka lyali nalyo taba muki taba muti mbeebalizaawo omukama wonna ye munajja abaddizeewo.

nyo Yesu wabadewo Father Timothy Lukanaso ngono ye director wa safu mu sazukuru ili Kampala yabadewo so abakulu babadewo banji mwebali nyo mwebali eddala kubawo kye mwakoze tekikolewa matitizi njabagaliza onako lunji banange nga bwetu eyongera okujjukira nti nyumba eyo ffe tulina ogizimba nga abakristu tuzimbire abaweereza b'omukama mwattu n'abasosoloti bavuddemu ssente enkalu nga bbo kubo mwebale nyo mwebalire ddala tubagaliza onako lunji olwokusatu nero senti mbaga major seminary egenda kutikkira abaseminaariyo n'abasosoloti n'abadiakoni ate basibule abagenda okufuna emiruka emikulu ogw'obudiakoni n'ogw'obusosoloti bagenda basibula leero tujja bagaliza olugendo lwe batandise olulungi ate n'oluwummula olulungi omukama abakuume nze Sabuli Gideon Peter muzzukulu wa Mbazira.

0: probably come from the bees in the pool. We shake the net every time we strike. We are the champions. We are the champions.
1: Akaimba kankabawe
2: akaimba kalekeyo
1: kalekeyo
2: kubasenuye likopa ekibuga London
1: ekyo
2: nakijudde bimyufu
1: ebyaddala
2: ebyaddala okuva ku Emirates ekibuga kyonna
1: bimyufu
2: woita bimyufu byerere byebiriwo
1: London
2: is red wali awa timu wetendekerwa abasambia n'abambasuzewo nga bimyufu kati kibuga Kampala era olwaleero kye mmanyi kigenda kuba ng'oyisa omu n'olaba ali mu red era abantu bangi ne maofiisi ogenda balaba nga bali mu t-shirt za
3: Arsenal
2: olunaku n'olwokusatu
1: nafunyemu ekizibu ekiro nga nzira ewaka nga mani si teremereddwa okuwangula omupiira ng'aba booda buli gwenyimiriza wa Arsenal abatuga bubi era ngatambuza bigere paka ewange
2: Chidi confirmed di enakulabi bangambi babiri bafu
1: bagenda kufa wiki
2: eno kubikala mu kujaguzo
1: okwo
2: moto kwa yasaba de babiri
3: enakulabi
2: wano kaneda hizo okubasi yabadde wa mani naye oli abadangamba kibajaguza nga bajaguliza mu kkubo ikikire bibanda bilanya makubo kati ojo ruvayo musanyu eri babiri
1: Soka
2: ti abantu ina kubalabula na kubagamba nti essanyu teriko
3: mare. Ama basenoba nafe mweyise bulungi ne mukugamba mulumye mu mpola mpola mugeri ya kigento.
1: Myaka mingi,
2: myaka 2 mwebiri kubanga eliyo omwana yazali.
1: Anti
2: abadde awagira asene nga alina emyaka 2 mugumu nga bati talaba
3: nakopo.
1: Mwina muto wange ayita Mark. Mark yazali ba 2.5. Kati yetalaba nga kusanyira
2: asene. Ah. Nenga muyogeyoge.
3: Kama mulungi.
2: Ejogo libadde lingi. Libadde onelesita. Eje wangu la Arsenal we. Ne anis doti yali akajana wangu
3: langa.
2: Ha. Mwege yoge. Akaimba kabo kachaliyo.
1: Akaimba je kali ka.
2: Kabongera akaimba.
3: Eki bakibe. Bona bayeka akatuwa. Kwa yali agamba. Bali ngabe kungula. Kwa kwa yali agambe.
2: Arsenal yali kungula. Medda. Professionally. Omuntu wabali na chakoze.
1: Ya.
2: Oteko okumuwa credit ye. Zimba mutima kubanga atebimye lyase era bimuwiki emu babiri
1: ya kuba biwe
2: nje okuba bichuse emu
1: linda PSG
2: nenda kati omuntu omuwamwe sanyiri
1: ate nechira faba wagide mipiro kumale bange deni bino tubimanyi you are free to brag
3: what and say what and say
1: mwe yagale munyumirwe lwakulwa mwe
3: chonna chechiri nemwe
2: Nga si chaka wuli.
1: Akayimba. Kako. Kaku nyumide.
2: Kakati ate, govao.
1: Ese.
2: Wabao, ababa deba gamba. Ntiasi ntesobora kuwangula. Tesobora kola uki. Tesobora kituwala. Na yono buwa gamba.
3: Ono buwa gamba.
2: Oyo, govao wakati. Oyo buwa gamba. Teria gamba nedda. Yagati aseno yinu yosini ya abwe.
1: Nteja kuwangula.
2: Bawe.
3: Anang.
1: Ekali. Katufune. Misa chisema kula.

0: tobe.
1: Ya gamba seno suzoni ya mweteri ya gamba te.
0: Teri ya mama jake ya maniyu.
2: Tuba budeko.
1: Aba kuatira na muweba ya mwe. Eba tone kuatira mumani site. Ne bone mouth na mkuatamu. Wade mani sita baba kubie. Na eda aba ako ye wa mkuatira. Wade mani uya bakuba. Ewa aba ya gamba. Eba tone jane mkarubida ku.
2: Eba
1: tone neba bana anzibe.
2: Pase no kastatu wajikuba.
1: Adego bireshe.
2: Kastatu wajikuba.
1: Akati akati ngatuvudao aseno bayoge yoge na ye we wabanga waliwe abasubizente mumupeke peka ajisale kati ajibawe kati
2: we chita gwale ero
0: kubanga
1: bisoboro chuka mugo mugumikize mukati tujirire dalalumu
2: kozi gwasa tu
1: asa tu
0: kisa mukatale chibuye kama kama batende unyanya ro mutungu mufi otwakati akawante tujisale
1: oyiba baye abasubizente ya mukwano gwange bamuita Eddie
0: mukuru
1: yasubiza abane ente era ne mugamba ya pulimi ya mugenda jiria ne abana jibawe mangu nga mwaka wangu lakati mwachi wangu de kati ku weekend buli abasubizente esalibwe tumujirinza weekend yeri asobola okuzaye ente ente muzirie kati tumulinda binadako
0: mazi ulorumu wabalao
1: chito muyoge yoga base waliwo batayi bange muzee Kizito aliwa nonsambia msajia mkuru wabanda wagidase no
0: nanga akadia wagidase no
1: yafuna ne pressure ruwase neno emirundi esa tujine jisembe muba mulikunde bolebo negira
2: pressure nezirinya
1: nezirinya wabaka katiza katiza zize kuchiziba zize
2: stabilizing
1: zindayo ne soka kati ngwe bali ao ba mukuru ba mbwana Eddie oyi yasubize ente ndoze ligwe ku Sunday muze Kizito ndoza lero chai gwe mukola kao Ataka tujebo zikunywa.
2: Era kati abase.
0: Abase no munkore ko.
2: Munkola kole.
0: Ataka koji. Nga mumbadde mujonkera.
2: Ah yabaye. Ekigana ko tukolako. Owase.
1: Walo chagwanyi Franka wali. E message ekabe chaiju e kwa beba wangude.
0: Francis si wane wa mulongo. E mutukole ko.
1: E batukole ko wa
0: matiye ka.
1: Bamani. Ah abase no benyini. Na yente ente muzije ku weekend ndieno.
0: Mama mkona chivo kwa daundi bukenya nkora wako leno.
1: Chito.
0: Niliko outre chiva chive.
1: Ok. Kakati. Che chidi kumuguki lilo.
2: Obunke nke ku parlamenti. Basa zeko ofisi ya speaker. Nebaja ye vizibiti.
1: Nala vienga waga mantitiva wa sali mbira wani.
2: Bakunyizaba nene. Emundu. Enkola ya yisirayiri. Zevasanze waka zika nzabe vyo kweli nda.
1: Wabade mundu. Chikacha yisirayiri. Enkola ya yisirayiri.
2: Yisirayiri. Ubaya zifuna atia.
0: Wabada zisawa. Enewe. Webidu kawali nti bibie. Aniaga.
1: Wabade mbibokisi.
2: Woza nda baba. Wawa basika yu wane chibokisi.
1: Kachika wadavala.
2: Situmanyi.
0: Oba overstro.
1: Oba siro. Oba
2: which government?
1: Oba yabaji kasukayo.
0: By the water kisoboka.
2: Baka baji kwekayo.
0: Oyo yanyumize da gundi jeje wabwe.
2: Wembule.
0: Bale tange mundu ne bajiteke wakabwe papa.
2: Ngoli asobola kutega.
0: Ngatomanyi.
2: Aka emundu.
1: Badu gabanga babikola. Ne baji kasuko baba azisura.
0: Baba zenazo.
1: Kamulumirize.
2: Bwe baje uwo kwaza. Ngabaga makaba so ine mundu koga. Siji kwata ngobaga juji iyo. Ngoda neri mulu suku.
0: Kuganga bafulumye nayo.
2: Bakugamba bakuyita jangu.
1: Bajire kanibera.
0: Tujije uwo.
2: Mumufaliso.
1: Aha.
2: Echa speaker. Jeno Muhoozi akonedde mutayebwa. Abachala balemeddeko.
1: Abachala.
0: Ali mbe kifo kyaffe.
1: Aha.
2: Ebyewunyisa
1: tambuza aka.
2: Okay. Ebyewunyisa ku emyaka 10 eyesimidde ntana. Babirese.
1: Namuna byo mukado. Laka yeyo wamu.
2: Sina manya wabe biye wafe.
1: Biyetegekedde okufa ku.
0: Motoko.
1: Enyumba mwasu. Ne wano wagenda okuwangalira olubeerera.
0: Wasinga
1: ya kayumba kamulembe na ate jasulam mpeo wege
2: jitwala kalangwa jeya jamanyo kwefuga kayunga ne jinja ndoza tujja kulaba wao
0: na
2: ensonga mukaga lwacho bwa speaker buoma mbazirese.
1: Okay.
2: Lwachi wa speaker buwoma. Mutuwe nga munene. Miko wachikulete de minji lwachi buwoma. Chifo cha speaker wa KCCA. Nupu ne NRM mbata andise kakuyege.
1: Anya sinza abanyi.
2: Tuja kulaba uwa. Ndaba usebufu nena mazi.
1: Sebufu.
0: Sebufu pa enze chitwa.
1: Siyo wanupu.
2: Why?
1: Mbusa busa
2: busa busa
1: kubanga abantu baffe tuwala bakeru baga abantu bagende eyo nga sibali bubu
0: abantu kwe bali basingo
1: bayinza bayisa mwe toke
2: diinzo okuyitinga
0: nakyuka kumakya
1: basobolo ja kulaba changu nyo okay neyo ja tuwa numbers
2: kale
1: rubanyaka kati nga tugenda okola kusente waliwo omuntu ogenda tubulire byakalangwa waliwo mama kadde kadde mukuru kuru mamulabi
0: ono
1: aga ayise izex Excellency, President Yoweri Kaguta Museveni, anga muita kubyakalangu, abantu babano baseka basanyufu,
2: yango
1: bakangabule, waliwo ne mukuru naita ne genosale, mujje bannange n'ekifo kyaffe kye mwali mumuwadde mu kiwo omuntu omulala e Kayungo wa famire, mukyalo temunnamulaba.
0: Sinnamulaba, nalabye muwala wa Kawakalangu,
1: ng'avuma abantu,
0: kati, mwamuse mujje mumuye, waliwo
1: ne yagambye, runo olumbe, si lwa kusondera sente mwezili mu nyumba kati oni yabadde musajja kati noli omukadde bambi ye balwa alwanirira kifo bambi ekifo mu kiwo omwana wa famire omulala kati ne ngamba nti naba famira ate bintu babiraba munda abandala omukyalo oli oba mupangise kuba akola obuntu obwenjawulo ekifo His Excellency oba kiwo omwana wano bikiri iki kiri
0: kyakamuwa
1: Ajire. Why? Katuje.

Mbalamusiza nnyo abooluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti.

Yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 June e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa. Twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe. Kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno. Tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda mwenna.

0: Acidic vocals ne other piece to be ngamba kudachika kumina bidizaketa kusawe bidizo kumachago na kurwadero chenda mnyaki tonyeze nyo from Radio Sapiens ya enkruze ya magazine ensuru yo muziki nebye mizanyo eno Jimmy Jacobs ne kabasa atupida uwa Monday to Friday Radio Rock kusatu na kusomezi makumi aidi mwezi kwa kutano mwaka bidi abidi mwetano Farmers Center mwini mtieyo tupabuza kumwena bakastoma wafe ku Farmers Center chibuye machi ndegenda yogwe munafe atadaba kutuka yomu ni mino murunzi osuwa vinji nyo ateba kugama ntibuolima biolimienga nsigo onamagezi obije wabwe atira bebalina akatale kwevyo vinyini biovera okungu de sobe kwate okulabange chintu chitambula buluji
1: jeje oyogede ntena kuzomwe ziri abiri
0: abiri
1: ochimanyi jeje abana badda kusomero
0: kuruwa kumeka kozi
1: abana antikati derose erosi lwa kusatu abamba genda ancha lwa kutane nayo na yonna weekendo
0: paka Monday
1: kubanga official date ya government yeye abiri mutano ku Monday kakati jeje mbade wa nefu na ichirowozo
0: chiriwa
1: omanyi jeje huyu tuene oyokuda kusomero sinyangu abazanda tebalina sente abantu bagubye ku ngudo abo babuyumba babumenye kati olabo tukoze kiche tulinzo okupulaninga nga ffe abasagala agalamidde
0: bwenji tunuulira nengeri gye tuzitowamu tuzitowa zitowa musi sigama nsi tuwe ukanyati atete tuliba we ufu nyo se wanyenya
1: mse simanyi
0: somanyi sagara gamide ruachi tutufu na yobo ono babili yao omuwana na omurenzi kare bigenda kusomero na abifuna ne babifuna
1: by the way
0: sifizi
1: Ha, kuyo gena fizi. Musala kwa miezi mnana. Masika nasasura fizi za wano.
0: Wano masasura miyo ni musabu.
1: Miyo ni musabu.
0: Baso menaye, wadu wabi nedi.
1: Evi yangu. By the way, jige chiyo gede chitufu.
0: Ati abana bawala baine, evi yabu ni bibeta.
1: Leka tukolebo eti. Kati jeje, tugulida ya abana babidi ebitabo. Ngafe.
0: Ngasagala galami.
1: Ngasagala galami.
0: Si Radio Sapiens.
1: Nga sagala galami nafa tube ko chetukola kubanga abantu bali eyo bane jeje abantu embera je bayitamu fabatambule no wansi tubalaba kati gulira omulenzi zengulira omuwala
0: omulenzi ngenda kumufuna anti ya
1: tukole bwetu kaka tuina abawuliza abafe mbitundu ebyenjawo
0: ya
1: wano twala byo mchala we muduma
0: sagala kuwagwe mmanyi
1: nanga sagala kuwagwe mmanyi
0: erabo jango tumanyiganye
1: ebitabo to bitwala
0: sitoja kutwala bitabo byaka
1: kakati tufuna omuwuliza atuwa mwana ekuva muduma tufune ne kalule
0: Tusoke de kalule na muduma.
1: Tusoke de kalule na muduma. Kati owe kalule atuwe yomwana omu. Onowe muduma atuwe yomu.
0: Kakati wano. Enkola robu kwa kulizo bigobirira. Owe muduma tuwe omwana gola banti agwani dokuna.
1: Yeta age bitabo byaffe.
0: Ali mu bwetaavu. Totuwe omwana
1: nga ne fizi yazimazeyo.
0: Yasasula mwaka mulamu.
1: Yasasula mwaka mulamu. Oya bitabo byaffe abata
0: byetaaga.
1: Kati tugenda kulaba katsi. Coordinator wa fani. Tumugambe tuwa galo tunonyezo omwana muduma.
0: Yes.
1: Gotuge jeje omwana avewa. Omwana ave kalule mwenza ave.
0: Ave muduma.
1: Tukoletia. Yogena abulonja abantu bachiwulile.
0: Omwana.
1: Omwana avewa.
0: Ave kalule.
1: Omwana.
0: Kalule.
1: Kalule.
0: Omulenzi.
1: We
0: muduma.
1: Boy. Muduma.
0: Bigambo fazili nedda totuwasha ukati.
1: Nedda. Tetuwa kala tuwa uwo. Katuge na kwa gela nekatsu wafe. Tumugambe sewa tubulile. Jeje asasulia yo mwano mwe bitabo. Nekaba asasulia yo mwano mwe. Bani jiji ingo yiza. Echama zimafabantu abatambule no wansabantu. Bari hivi kumirundi guno. Kale nebo tinawa yo mwano mwe. Era kali. Nyesu tuina ne mikwano jaffe jeje. Aha. Asobola okutwega tako.
0: Musobola.
1: Bwana mukikuba tuina abatuwuliriza. Osobola ganti kamba kubile ku simu nona.
0: Kubino nona nze boda njagirinya.
1: Kubaka kati fo busobozi tuina ba omu. Muyinzo twega tako no gama nti.
0: Nange nyonge te
1: ko. Ne tuwa abana nga basatu bana ne bagenda ne basoma.
0: Songa nkulu.
1: Okutegera bulungi.
0: Sagala gramide leme kuita obu yisi
1: bwe. Leme kuita obu yisi bwe ti matuga abantu swi nanyu midwa lero.
0: Kibanda program oyo ya nyuma anga.
1: Na yinga ofunye echi. Kale nyume nga tuina go twawe bitabo. Eyo nsonga nkuru
0: chikuru nyo
1: naye leka kati chetuba tukola jeje ngati tunavao leka tugabe namba ya accountant wa fe wa
0: jisome wano bulungi
1: kanjisome
0: namba eno
1: ya accountant wa fe
0: omubalirizi we bitabo bya fe mubazi wa fe madam sente
1: kati bwo ina konna ko inayo ngolabo kozi ya fe osobolo jega tako obo ina bitabo ngosol bitwa bitabo byenyini oba peni kati nzagenda okusasulira omwana ningano gatako paji sicho
0: kitufu
1: oba tusobata naba jazitere katazivunda kakati namba ya accountant yenu erizira musambu 53 asatu munya abiri nkaga mu mwenda njidemu
0: mpola mpola
1: anti okupakwa kwa nnemera
0: mpola mpola
1: zero musanvu tano
0: wakubidde kintu
1: ekyo
0: some number
1: wama erizo musanvu tano satu asatu munya abiri nkaga mu mwenda kate nasimbwa gemanya gekolachi mukubira omugambe zino za jeje zino za kabasa tonga tamandwa na mugugu
0: ani mandwa ni muguguma
1: ani mandwa tabike
2: kuchogera kuchi kuchogera kuchi ensonga nyingi sibavu nokukubaganya ebiro busukumbalaza ne ku social media wona kuba kunji nyo na yego chogera kuchi chogere kono buvunanyisibwa tumanye wo yimiride kuchogera kuchi mu program musagala garamide
0: we wow ensonga yeyo tugenda kusigalanga tujibajukiza weekend yo na ku nsonga yabana asagala garamide beyagala kufunirayo ache bafunideyo tamu eno nayinga minister owensonga za semateka era senkagale wa DP Norbert Mao agamba nti olwokano lwa sipiika akyalulimu nnyo nti kubanga yasinga bonna ebisaanyizo tannazikiza Mao tannazikiza ku bwa sipiika
1: kiki ennyo kyafa mbadde mmanyi nti kati Mao agenda ku relaxinga agana Kuyo muwanye kambiveko.
0: Watu asuse kulowoza. Nti Mao azanye party ye.
1: Ajimaza ajigusiza.
0: Kati ali eri anywa kachayi. Agamba tebinna gwa banna. Nze bili ebya bali sibinkwatako.
1: Sibimanyi.
0: Nze sibimanyi obaba endo sinzani obani nze nkomawo. Era wendi nnyo. Era kalulu akyaka saba.
1: Ngale samanyi.
0: Butasamuka samoyo. Nopu na Yesu woddeyo Honorable Paul Mwiru. Omubaka akikirira Jinja Municipality East.
1: Biki akola amakulu?
0: Ibikola. Wanuwalu wa kubawa kufuganya. Ino chakeno kula wanga pao Mwiru. Ino wakukumbie wawo.
1: Mwiru aliku mzuri.
0: Hatinga nemi kisa minja suburu chiwa.
1: Mwiru siya chuka na dagundi. Mwiru ye mutabula nani.
0: Mwiru wa mutabula na asumani basa ali.
1: Wama ye. Anatuwa mbatabula.
0: Atuogera ku Paulo Mwiru. Mwiru umusajia nono muna mateka. Atenga musajia mvubuka muto.
1: Ali miaka angeme?
0: Miaka na munana.
1: Achia asobola.
0: Chali mfubu kama tomfu umuro kuwa mchibina cha National Unity Platform.
1: Olaba watano mwebili ya achia asobola. Na ya tono wana munana.
0: Era eni upie gamba. Okusobola yopo umwiru. Ya yongedeko bino. Nti jeno Muhoozi Kainerugaba. CDF we Gwangalini. Talina kubera oba kweta ba mubiabu fuzi vini bia ula ya ula.
1: Okay.
0: Ngabu gali CDF. Nti singa yali ayagala bieta bamu yali nakulide ekifo ekyo na jane nezinyoka nezido kunywa. Yali ze emundu neseka.
1: Neseka. Terijiza kugombolola.
0: Yati bo yagala kusekese mundu nga neri joli. Abanupu bagamba tekiriyo basimbude bagamba po mweru kaje abakubire Honorable Oboth Oboth.
1: Na yachi jemu enja ulo.
0: Ne mbwa yesi gami.
1: Siku yita kakeka. Tuwe chibuzo.
0: Ku Honorable Norbert Mao. Ne Honorable Paul Mwiru. Wanupu. Ania inzo kunye nyamu ku Honorable Jacob Oboth Oboth. Ya sembedwa CDF.
1: Kuchifochi obwa sipika.
0: Number 0755. Ana. Chinana musatu. Musamvu musatu. Ne 0784. Ana muendana musatu. Noti bidi ku WhatsApp teka yo ka audio konga kampimpi 0755 ana 83 73 oluvanyuma lwobubaka buno
2: program sagalagala mide
3: uloadinga la kadeli bando la kadeli bando la kadeli bando kalakata.

0: Ate ne Paulo Mwiru musajja watu abiveeko bayinza omukola nga we baakola gundi semujunganda n'avaayo n'obululu oba buno oba mukaaga ne baswala te nga n'abanupu ojja kulaba nga bawadde oboosi tekyaliyo bino ludda luwakanya bonna kyendaba balekere oboosi atwale ekifo kye Bannayuganda twabivaako dda eby'okutunuulira abantu ne batukiikirira nga bali ku ludda oluvuganya tebaliiyo beera bulungi
1: naye beera bulungi nnyabo ndowooza
2: Abasa ne Jacob omwerale kuweereza ono Kansala Muwaye n'ajeema kakati ku Paul Mwiru ne Mao Mao asobola okunyeenya omanye ebyobufuzi bino bizibu tulaba nti Paul Mwiru n'opu gwesimbyewo n'opu talina ababaka 50 mu palamenti nayinza okulaba nga balonze Paul Mwiru balinga ababaka 20 naye ngaate bonna babaddemu mu kulonda naye nga abiri ate bagawadde ONRM kakati ebintu bya Uganda bizibu nnyo naddala ebirimu okuvuganya ab'ekibiina ekimulowooza bakwagala kumbe tebakwagaliza kakati nze ngamba Mao asobola okunyeenya kuba ayina ebigambo bingi ono Kansala Muwaye
3: ababaka banupu tebakyawera ataano ate omula waliwo neyalwadde ayinza obutabaawo mu kulonda wamulabye
1: yalwadde
3: kati bambi
1: oli yafudde ono yalwaddemulwadde
3: ali kukanyula
4: Jacobo ne Kabasa palamusizza nze bampita kanga ve George wano mu kibutika ndejje
3: manyiwo
4: omuntu agenda okulya obwa sipiika bwa palamenti yeteekwateekebwa dda nga bw'owulira baavu bwebeera eyo Mwiru n'oyo fulani wa DP bakuyita kuwada wada fundikiranga ndi wana mukibutika kanga ve George
1: mukulu kanga ve tukutumidde mukibutika
3: omuwulidde
1: manyi manyi
3: funayo ndowooza omu
5: Ndimu njo mwazo so mtu wete wazi ya batu mekatwe.
1: Ndimu
5: njo mwazo so mtu wete wazi ya batu mekatwe.
3: Ayagala mawo ya batu mekatwe.
1: Mawo asabo teka we mbeda.
3: Simu endala bajiteleza. So kama sa. Ensonga zezo.
1: Ensonga zezo. Tuzileke daba uliriza. Bayongero kucho kuchiro woza ako.
3: Ani ayinzo kunyenya nyenya.
1: Kubana ani ayinzo kunyenya amu. Mawu Doze, Mwiru
3: tukuyite kuwada wadako
1: chigamba twako seza kibi
3: ani
1: ayinzo kuwada wadako
6: kuchogera kuchi kuchogera kuchi ensonga nyingi zibaavo n'okukubaganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wonna kuba kungi nnyo naye gw'okyogera kuki kyogereko n'obuvunaanyizibwa tumanye w'oyimiridde okyogera kuki mu program Sagalagalamidde

0: kikosa ekitiibwa kati amasomero gaba kati nga amasomero nga agabaana abalinzi kuba eriyo agalisinga lwaki ogenda oyambadde leegingi lwaki oyambala empale lwaki oyambala mini ogenda ku vidi ya mwana bana abakyala mwambale bulungi ebyo ebyange na mutebindi wano mundeba
1: parishwebaliddala mukyala nowe twagera ebintu bino nga twagala okyuseemu tetwagera kuleka awo bako kyoggyamu kuba amazima gali tosobola kuviiramu awo okugyako nga gwe waffe empeka emera
2: singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu banka singa omuntu yenna akusaba ssente mobile pini ye ey'ekyama oba pini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu otp ng'oyagala okuteekayo oba okugyayo ssente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
3: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba awatundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulya ku MTN 0800 200 555 ate ku airtel 0800 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda ssente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa
4: ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa
5: olaba kawumpuli asookedde embuga ng'omanya nti alabika ajja kuzisa ekyalo kyonna munywanyi wange weebala okubanga ompadde ekyanya oli atalina gataba bulijjo kyawe ennoga embeera eyo omutakansi kizitongwa buzito ze ntandise okulaaliza enkonyogo kakati tutera nnyo okwogera ku kigambo nti mulangira bwe njogera omulangira buli omu amutegeera naye abaffe mubadde mukimanyi nti eriyo n'omuti gwe tuyita omulangira omuti omulangira gwe mwennyangu anti toyinza kumala nga gweriraanya era n'engero muziwulira nti omulangira mwennyangu naye ate era omuti omulangira kiyinza n'okutegeeza omuti ogumera ku gunnaagwo oluusi gwe tuyita embuukizi nagwo guyitibwa omulangira
4: ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa Radio Sapiens.

Vacation number one. Oyo mixate ya manda amukowa fe wano aline Davidzo kudachika ziri munana zoka zoka bwezitize zvule yokuberanga tingire sawa etsano ezeja program ya fe ndabiramo atega secondary bank bateka mensimbi bongera nokujukiza tewali nsonga lacho tambula nokutitimbe mensimbi tewali nsonga wo muntu ngo ina account yo ngeriko sentezo oyekala genda jogenda okusubula eh changu nyo tambula genda Jogenze, gende wa center agent, jayo center, kola vyo ya galo, kola yu, as simple as that. Tota ambula na musimbi. Ogende mbalde, chukuta ambuza na musimbi wa mwiji kuwachi. Wagenda, east. Chicha chukuta ambuza, ogenda iganga. Chukuta ambuza na center, bwano sanga babi mabira. Ngoganti ababi babi. Temuke mababi. Nalaba kwa mubi wa munga agamba. Ogena nulaba muntu kwa sente yita manicha ziko zesa. Atenga guomanyi. Katiluwa chumute kabantu wa manyo kweza sente. Mukeme wakufana na buwe kutio. No. Chobo kula tambula. Tambula. Gwe tambula utambuzi. Genda. Mbotu keri. Nsimbi zijeyo. Nagabu wabage no kujia sente wa agent. Oino kubanga kawadu nambu ujimanyi. Ngo inane ndaga muntu yu. Chitu wangu izeko. Awojja kubanga obulamu bwongera okubanga bukutambulira bulungi ate bujja kubanga bwongera n'okugondera obunkeke ku parliament. Basasa ku ofisi ya speaker ne bajja yebizibiti ne banaye. Amongo ne bizibiti. Oba naye yali atereka byaki. Kakati kyabi mitalesa mu ofisi ebirala mu mayumba ge. Chichi. Ne yagambye kyena mwagaddeko nti ye mwetefutefu n'okuyamba ko polisi bwe bayina kyeyagala okuzuula ajja giyambako esobole okutuuka ku kituufu kyenoonya ne ngamba omuntu omugonvu ng'ono kuba muntu nga mizi wa misango nga mugonvu akolaganika naye ne kkooti bwe bayakusalira tekaluubirirwa oba omaze ogiraga nti ndi mugonvu so katusuubire nti kinaagira ne kigira kati nno omukulu CDF yawoninze n'agamba mmwe Mwuchari kwa mongo na enda mwaba wala avali enda jera. Nga mwuku wata za iPhone inga temukola. Mwuge na tubu lila sante zikula za iPhone. Mwuzi jawa na ngamba CDF watabusa. Obaya wanda asagamu. Obaya wanda serious. Nange sumai na mtu msazi sazi. Ndoza rumu tumutegera na bubi. Kuba ino mtu webwa tweetinga. Natekayo. Zane uzo volu mwaba asaga. Meso vila. Tanda wikila ngaba serious nyo biti. Let me tell us just as it

Mbalamusiza nnyo abooluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa, twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe, kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga Kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda.

0: Tendekera magundivu. St. John the Baptist Primary Teachers Institute ye Gaba. Abasange babunga mu Trading Center. Kuchideka uko kulida na St. Mbaga Major Seminary. Tosobola kulibu usamaso. Dirimu kwa agedidi kumuanje nyo. Mukusomesa degree mu Primary Teaching. Edanga katibako ulaba izibo nabali nebaruwe ya senior yomukaga. Ukujokwe wandisa. Wefune masaba primary. Balina diploma mu Primary Teaching. Certificate mu Nursery Teaching. Nemu child care yange baruwe ufuna ya Gaba PTC. Balina masoma mkutunga. Ukufumba. Computer na malala manji nyo. Halina nekola ya ira ningiri haba iza bali wala. Kuba kunoti msanfu msanfu mbili. Ana msatu msanfu mwemu. Noti mwenda. Oba kunoti msanfu tanu nya. Msanfu msanfu abili mwemu. Munana noti.
1: Omulunzi wenkoko. Kumire nkoko zoku mutindo. Ogukuwa maji amanji. Nga magumu burunji. Okumalira dale bange pamvu. Nga okoze sechirungo cha Leydon. Leydon. Akutusi wako. Aba Farmers Center Chibuye. Tusange mita zingabi satu. Nga wakavaku round about ye Chibuye. Kukube ride machi ndiye. Obumako kuveri aba sawo. Wano ku Farmers Center Chibuye.
2: Focus Construction Company. Ye company ye kakasi mokole mlimu jona. Eji kwa tigana no kuzimba. Okuwa plans ama yumba. No kuzisa mateka. Cancer approvals. Architecture and structure plans. Okuzimba kuna. Okusereka. Roofing and ceiling. Okuyoyota. Finishing and plastering. Ama senyalazi. Wiringi. Evi amazi. Ntegeza plumbing. Okusigarangi. Painting. Okukore nzija. Compound designing. Ne gardens. Evi sare vya febirungi nyo. Elavi sobo kambuli imbera. Tuwe nyumilize nyo mkula kula na yabantu. Ye nsonga ruachi. Tuwa galote andike na ferero. Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mukaga. Munana tanu munana, biri zero mukaga. Ate uku WhatsApp, tusange kunoti msambu noti emu. Munana tanu munana, biri zero mukaga. Oba noti msambu tanu biri. Satwe musatu, zero mukage emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
3: Let's build the future. Bwate wagambi ya dachigabili muendezi ule kwelesa wa omukaga. Tuli mprogramu endaviru wa mundi ne Dr. Bash okuva ku Herbal Research Clinic wali Ekasubi. Dr. Itugende de? Ngo yegida ku infection. Nga kugabatu gamba abami infection. Tebaluma. Ngo kakasa tebaluma.
4: Abami chobo manya infection ye kukwata. Na ye enkwata jetu kwata mobi mpisa jetu isamu. Siye muna abachala. Oja kwesa nganto mchala abanafu na infection ilero. Atasa na kumala na kusatu nga tachusiza umubili kwete kuchuseko. Yes. Erogo ino kula angafu nebila la vinyo vone lwe nzijo kukonako. Na yeo mwami osoburo kutuwa lidide banga. Aso kumala miezi ngebili. Nga atanaba na kufuna saini yo name laga nti ainachi. Bakteria ziza infection nenga mwezi di. Okwesa nga fawami tuwe gumia nyo. Oja kwesa nganti ebisede bisinga abami. Omanyi infection isa jeno name. Omutambulire endwadde nga za UTI, endwadde za STDs, omuli syphilis, omuli candida, gonorrhea n'ebirala. Ndi oja kwesanga nti omwami bonna afuna infection. Oja kwesanga nti oja kutwalirizaako ku budde, maifa abami tugayalirira nyo infection yezo. Beba abami bosanga ne bagana ne bamuga nti a prostate yo yakoze eki, yagaziye n'okugaziwa. Nga abadde tachiwulira. Nga achiwulira ne yegumya kuba abami tuyina signs ezi. Zofuna, ezikulaga nti ina infection. Okugeza ng'okufuka afuka nnyo, mirundi egiyitiridde, ojja okufuka omusulo nga tegugwayo bulungi, okufuka omusulo nga gukubalagala, okufuka omusulo nga gulimu ekisu, okufuka omusulo nga gujiramu semenzi, okufuka omusulo nga olusi gujiramu obuntu bulinga bujani, ojja kulumizibwa back pain, body weakness, n'amaanyi g'obutonde okwesala nga oli mu performance. By the way, kikyasinze okubeera nga kitutuukako nnyo abaami obubonero mu infection esinga nnyo tukosa ku performance y'omukisaawe. Ng'abaami abayingira ekisaawe n'abanga yakakuba eddakiika nga bbiri n'amaanyi ne gamugwamu. Ate okudda okuba omupiira omulala ate ne kimubeerera kiki?
3: Kizibu.
4: Ne kimubeerera kizibu. Ne weesanga nti abantu ensangi zino bajjanjaba infection nga ziri on and off. Abamu ne balowooza nti oba infection teziwona.
3: Batugamba mbu tekiwona. Kibeeraawo kikuluma paka kuwulira bubi.
4: Ekizibu kino mwannyinaze kiva mu kwejjanjabisa infection ng'osinziira ku bubonero. Kuba infection ezisinga obungi zifaanaganya obuki? Zifaanaganya obubonero. Oja kwesanga omulwadde wa syphilis kabootongo ng'afuka omusulo nga gulimu ekisu. Oja kwesanga omulwadde wa candida nga naye afuka omusulo nga gulimu ekisu. Oja kwesanga omulwadde wa syphilis kabootongo ng'alumizibwa back pain. Oja kwesanga omulwadde wa ulcers ng'alumizibwa back pain. Ekirungi eky'omugaso sooka kukebera. Omanye infection tijokola ki? Jojjanjaba. Abantu ensangi zino bajjanjaba infection nga bote bamanyi kitajjanjaba. Yagenda mu ddwaliro n'agamba mpe dagali ya infection ye ni wesanga nti omusawo yeta ina musanga ajja kuwata bukwasa koleti
3: akuwe
4: nebo onaga mu musawo nti aba sokeba ankebereko
3: manyi
4: infection ti jenkola ti
3: jenzi
4: janjaba bwaba UTI kitufu UTI gwenkola ti gwe janjaba ne wesanga nti abantu ebisere ebisinga nti ekitulemesera ko ne infection zino ate gwo mwami ogena ne we janjaba oba omukyala ne janjaba ne beta janjaba biri oba ko janjaba obachitegera
3: Muli bafumbo.
4: Muli bafumbo.
3: Yes.
4: Na haya to mchala ene janjaba infection. Ato mwami na hata kulachi. Na hata janjaba. Niwele sanga anti infection teziba guwake wachi. E waka.
3: Ata mwile muna blaminga mwini.
4: Ata mwile muna blaminga mwini. Gwami
3: leta.
4: Gwami leta. Gwami leta. Gwami leta. Gwami leta. Tata ambula. Niyo kwe sanga anti asuburo kube da infection yeyo. Na jiga ya alidida. Ne mkulidamu. Oja kwe sanga wami tuina kawuka kata wanye nsanji zina kawuka kasi cystitis. Wadena wachala kaba kuata. Kaba mu UTI. Kabe na munda muka wago. Omami oja kufuno kufuno kufuko msulo kufuka afuka. Kaja kuvira kukubeda anga prostate yo e gazua. Nebila ne performance yo msao kubeda anga yesala. Omchala bwaba afunye infection ibinji raba chala babimanyi bino tujukiza bujukiza ne abantu baba nyobo
3: bafuna era chiyanaga
4: omchala kulumizibwa mundira omchala hormone zo kubera nga zidda wanso omchala ate hormone imbalancing bwewe chankalanyi oja kwesanga ne period gundize zichankalanyo genda mu nsonga ze period ze nga zichankalanye abuka nsonga ze rosters genda muna bulunju olusi no butazigendera muchi
3: Nyo
4: utazigendira muddala niwe sanga munonyezeza dedikozechi
3: sibuze
4: nokubula
3: niwe kwa save jindi
4: niwe kwa save jindi kati gwo mwami aliyo ina inampuliriza bulibona gayalira infection ojja kubula amanyi gwo butonde obo yagalo batokola chi oba toyagala gwo mwami aliyo bulibona gayalira infection ojja kubula ezadde mulinonye ngate muliraba gwo mchala aliyo buliwoga yalira infection zezijjo kuvira ko kufuna ebizimba Bebijo kufira koku zibikile nseke. Bebijo kufira koku bela anga hormone imbalansi note zibalansi nga buchi. Buru onji. Nebidala nebichi.
3: Nebidala. Waliwe ne walabuza msao. Ti omuntu nga nywanya mazi olunaku. Yandifu isize mirundi emeka.
4: Omuntu achile no male
3: muntu. Nachino kachukue redala. Omulala agambye. Nti. Again ti omuntu. Webali kuweleza infection. Ziva kuchi.
4: Infection ni. Kweziva kuba fena tukimanyi infection osobola kujija kumunno patanawo infection osobola kujija bacteria zino so kuzija mu bife bichafu nga toilets na dalama abachala mtira nyo kugayalira toilets no gaya noji stama ko nga tosose na girongo osanga nchafu ni wega yali dida omwami oja kugira nawe infection osobola kukwatira mu toilet ezitali
3: nyonjo
4: chimala ne 100% tuzinga zija kuba
3: kubapata
4: na bafi bano
3: okay.
4: Enyabo
3: alright ndo zameda liba kusimbulo
4: so ne kirale cyo kunywa amazi omuntu yandifuse minundi emekoro nako omuntu bwaba anywe dem amazi kale olunaku tugeze kumacha oba kumacha mtu yandifuse minundi nge esatu oba kwetano jimala kale katugenti ekyo asusizamu emirundi esatu kwetano chimala omuddo obwe kiro omuntu yandifuse minundi nge ebiri nojja kwesanga omuntu asukka nawo
3: Mirundi
4: ena mchilo, mirundi etano mchilo, mirundi mukaga mchilo.
3: Chitegeza
4: waluwe chizibu.
3: Okay.
4: So genda wamu sao, akukebele. Amanyo buzibu wakulachi, bolina. Ya wafiku habari sachi enja uloje tulina. Tujanja bise dagali obu tonde. Nefe utuwa tujanja bise dagali obu tonde. Tetuso kakua dagalanga letuna kumanya chiche tujanja ba.
3: Temutu uma infection. Nti infection tukuwe dagala.
4: Neda. Fetuso kane tukebeda. Abasa uwebali haba kugu. Abasa uko kujako. Aba kujia kwa msulo, weta gisa skani ni tuteka o skani. Netuma nila dala, buzivu chobu kule tido kubeda anga infection zi kubeda ko. Buzivu chobu ale tida prostate kubeda anga gaziwa. Buzivu chobu kubuzize zade. Nkula hili la mkama katonda, betuna janjaba chine chale tida nduwa do kujia mumubili. Ojia kusanga ne prostate zeyo, kubanga chale tida prostate kugaziwa. Tuchi janjabie. E chale tida mchalo kubeda anga misinga piyo dize, tuchi janjabie chikozechi.
3: Chifudewo,
4: e chale tida mtu kubeda anga mubule zade, tuchikozechi, tuzijewo. E chale tida kubeda anga urumi zibu wa magumba, banuwa numi zibu wa magumba, numi zibu wa mugongo, body weakness, yabri kasero, kufuno urusudia sujoru itiride, nebidala.
3: infection ede tolusujja sujja
4: esobola kuleta olusujja sujja
3: no uliyango mbili
4: no uliyango mbili simulunji ulira we nawe nanga dalo bana bazuka kumacha muzuka kumachango ulirange yakoze emirimu emingi
3: okay uzukukokoye
4: no rusi notayagana genda kola chi notayagana genda kola then if we tumalo kukebira ne tukuwe dagala ngatumazo kula root causes ezale tedendwa dokuja mu mubiri mwana mwana bauliza basapensa nkuwa magezi deka nyo kukuba nyo habo gamanti habo takola haba akola bane haba akola 100% haba akola wabula habo muja anjabise ngu mazo kutegira chicho okola chi
3: chujanja
4: neda gari onaliona echicha sinzo kutuma lako emire embe sanji zinu tutela nyo kuzisa antibiotics zika kanyo buka kanya pain
3: ubatu wa chicha wa
4: olibu anafuna momu tuenga gumurumi aja kuduka budusi wa msa wafune panado nencha gumuruma duka budusi wa msa wafune
3: panado akanya panado
4: wiki na waka soku unuonyeze chechi vide kumu tuwe guangu kubira nga gunuma oja njabe infection wakubie mpisu wakubie mpisu ziganya soku uchinuonyeze nebidala nebidala
3: yes
4: mbalabula self medication mbi
3: hata tuwachi wale ya
4: batika jevudeka abantu kubira nga organiziza wezifu na obuzibu bantu kuruwala nsigo bantu kuruwala bivumba bantu kuruwala mutima nebidala nebidala kweja njaba nga gwe tosose kulaba basawo nao mrade wa pressure oliba genzi neba kupima pressure nego bobo janjaba pressure eno jofala basi ngo buonji mbasaji ya bakuru balo waza pressure teko lachi
3: tewona
4: nenga pressure pressure wone radala
3: negende
4: radala neva mubula mubo kasta oja webe vya leti la pressure kuja mumu vidibo
3: oh fitu ya tulo waza ntia vya viruade eva ganti chiruade chagundi
4: ah pressure wone radala eloja kusanga na basaji ya bakuru fewafe kwa haba research clinic nga pressure teba jirina kubanga tupa tuje webe vya leti la pressure kwa pressure fena tuchimanyi eva antambla ya msai msai gubera mama savo msai guba mchafu vya leti la pressure mtu kuwete kanyo kustress nebidala nebidala sumo tunajja webe netu bilanga tujanja byo musayi ne gutambula bulungi guvudde mu amasavu musayi gutambula mu ntambula je guino kolaji je guino tambula nerves ziteredde bulungi pressure ja kugenda
3: je kwate ina chikusiba ko chirwani
4: eh nepa abantu 10 na nyo kubiranga uwe 10 na nyo kubwekebwa pressure uja kubirana yebanga lyonna
3: musawo kambuze chintu chino
4: enyabo
3: infection abana abateba kwata
4: eba kwata bulungi
3: yes na yena yo eba affectinga nyo
4: eba affectinga kubojja kusanga ebisere bisinga omuzadde osobola okubera no mwana wo bwe abana bola ba muzadde ngo mwana yeta kula takula baba ana tepatira kuogera kuba mwana muto
3: yes.
4: Nego muzadde osobola okukiraba ate njagala okimanye omuzadde enaali ayina omwana baleke kugamba nti prostate zigazi wabantu bakulu bakuliridde mu myaka
3: hey.
4: Boka n'abaana abato buli wogayalira infection yeno goza abaana bava ku kyokulwala ensigo kuba infection zino zireetera omuntu okulwala ensigo
3: abaana abato myaka 18-2
4: bagayalira infection ne bojja kweza ne osanga mwana wa myaka 7 buli wogayalira infection ejja kubeera nga eina byekosa munda mu muki mu mbiri gw'omwana ojja kweza omwana nga afuka omusulo gwa yero afuka omusulo omwana oguvaamu ekiso ekiwunya ojja kweza ng'omwana afuka omusulo ng'alumizibwa
3: tulina kye twali twakwata ng'omusulo gw'abasajja guwunya nnyo
4: kyo takibeera nnomo
3: kitegeeza nti somewhere omuntu onaayina
4: waliwo ekizibu ekikola ki ekiba kitegeeza ojja kwesa ng'omwana ng'alwalalwala mumu waliwo ki tunayita fango infection omwana alwadde bagenze ne bakebera omusayi omusujja teguliimu bagenze ne bakebera bino tebiriimu omwana asobola okubeera ne infection nga tokola ki
3: tomanyi
4: omwana asiibwasiibwa omulaba yeetakula takula ate gwe n'otakiteekako nnyo ki n'otakiteekako nnyo sira
3: abaganda musawo balina abaana abalenzi akantu ke babajjanjabisa katuntunu ekirwadde kye babajjanjaba abaana abato naye infection eryawo because biteera kukwata babebi
4: ati kati omuntu yenna alina kiri kyenkugambye emabega omuntu yenna aleka kujjanjaba kirwadde
3: kyotategeera
4: olwokuba otonyeza biki ojja kwesanga mulwaziza n'abantu kansa sooka omanye kikyo jjanjaba mwena mwena abawuliza bya sapensa mbawa amagezi leka genda wa musawo yenna mu kisawo ekya habo
3: akutunuulire butunuulizi
4: agambye okusinziira ku bubonero bwonyinyonnyodde kwata eddagala akuma kenkutaddeyo kano kamaze okunaga nedda genda bakujjeko omusaayi bacteria zezisinga obungi tuzirabira mu musaayi naddala za infection bakujjeko omusaayi n'omusulo eweetagisa sikaani bateekewo then bakukebere then bakuwe eddagala
3: awuliriza bw'oba nga oyagala okutegatako ojja kwyita ku 755-4-8-7-7-3 ne 07-8-4-9-3-2 ate message yo eya whatsapp ku 755-4-8-7-3 omusawo atunyonyodde bulungi ekigambo infection Enaku zino infection ne kanura bita byombi. Buli mukyala agenze ko kanura ya infection. Era naye ndi bubi. Nzala naye ndi bubi. Zati infection itenzigwako. Obuchafu bwa mtu tablet infection.
4: Obuchafu buletera dala infection. Omukazi yetaga okubeera omuyonjo bannange. Na dala kale bagambo omusajja ne omukazi oyino okubeera omuyonjo ennyo kuba mu abakazi osobola okujjanja ba infection lero. Ate encha n'ogikola ki?
3: Ne kuddamu.
4: Omukazi tabeererawo. Omukazi oyina okubeera ko n'ebintu by'okozesa ebikutangira infection. Ntera nnyo okusomesa abakazi ku gloves eyo kujembeera. Teziwonya wabula zikuyambako okwetangira infection. Abasajja abali eyo bwonywa ku kisubi ekyo ng'okinyweredde mazzi agookya. Tekiwonya infection wabula kikutangira okula
3: ng'ofuna.
4: Kitegeeza bw'ojjanjaba infection n'ewona oyina okubikozesa.
3: Hey.
4: Omukyala aleme kumala wiki namba nga tanyodde ku gloves.
3: Yeah,
4: omukyala aleme kumala myezi ebiri nga tanyodde ku gloves. Kyokubala abantu bajjanja be infection tezili malwaliro tewona. Oleme okukuuma personal hygiene yo.
3: Okay.
4: Omukyala toyi bakugambye irongoosa toyi abasawo baze bababuulirira abasawo babagambye buli kimu tosaayo sira. Abantu mwena abampuliriza ku Sapiensa. Njagala omanye nga tumaliriza. Njagala omanye. Buli bw'ogayaalirira ekirwadde kijja kikula nga kireeta ekirwadde ekirala. Muleke kugayaalirira ndwadde. Buli bw'ogayaalirira infection ojja kwesanga ggwe omwami buli bw'ogayaalirira infection prostate ye ejja kugaziwa. Bw'enaagaziwa wajja kuteekamu akapiira ogenze mu prostate cancer. Ng'omukyala buli bw'ogayaalirira prostate naawe osobola okufuna obuzibu mu periods zizo ojja kwesanga omukazi amala emyezi ebiri nga tofulumye. Ye Katonda yakola ejjiwo kuba tukimanya omukazi okustopinga periods ze oyina kubeera ng'oli lubuto.
3: Yes.
4: Naye bw'obanga toyina lubuto n'omisinga periods zo kimanye
3: gye
4: waliwo ekitali kituufu ate kimanye jjiro liba limaze okweyasa era omusaayi gukola ki?
3: Gubeerayo.
4: Gubeera era gufuluma kyovula gwekwatira mu nseke abakazi boolaba bazibikidde enseke. Nafuna obulumi ne bafuna ebizibu.

0: gloves ziyamba ko kumwami ngo musajja
1: gloves tezina weziyamba mwami ku kuchamanyi ga butonde chenyezo kuwa eddagala lya amaanyi g'obutonde gw'omwami yenna mpuliriza sooka ogyewo ebyo byaleetera amaanyi g'obutonde okunafuwa leka genda kunywa biddagala onywa ebiddagala otuke n'okukozesa mani power pills olw'okuba kubanga weerwanako ogenda kwekosa era ojja kukosa obulamu bwo oba ojja kukosa n'ekibumba byonna byonna sooka ogyewo ebyo byaleetera amaanyi g'obutonde okunafuwa n'amaanyi gajja kudda kuba bi infection ibyo no bijemu mweza nyinkiriza byo nabyo ne misuwojo ogitereza bilesogo omisuwojo terezeza burunjo ogikogode burunji ucho kuterera ngatumaze na kunywa nnyo bidagala biki benji soko janjabe ebe byaletera manyi performance yokuberanga
0: iyo
1: none kubanga tewali oja kuwesa anti abasinga tebali batya tebali we batyo
0: okay. Enya musawo mukagambo kamububiri kuba oyo muzemu koko hizo gamba bauliza bafe oboli yao
1: okusokera ddala
0: ndiwe simu wano katraisha gamba hello ye nyabo
2: hello
0: nyabo tukutegena maso
2: hello
0: genda maso
2: wangi
0: ye nyabo genda maso yogere
2: hello
0: aliyawo mpulideo muntu akuganti bakukutte
2: hello
0: mugamba aliyawo nti tumuwulira gende maso
2: bato yogera
0: ntuso kuleka kubanga tukuwulira yes amazima gali nti sengo kuba nowulira nga sikujeko kitegeza nze mba nkuwulira gwegenda maso oyogere nze mba nkuwulira hello kale
1: So ngatu unzika mwena betazo kufuna ku services za Harbor Research Clinic tusangibwa Kasubi tuke Kasubi kubitala bya Kasubi ewali Rubies mu junction oja kutambula ku katunu oja kubera ngo kuba ku namba zino wa manga oja kuba tufuna buki oja kuba tufuna bulonyi
0: ngatonda gaba namba ezo hello
2: hello
0: nyabo genda maso
2: hello
0: Nyabo genda hello? Maso tukuulira. Hello.
2: Network kipi?
1: Ana network. So mwena abatuletaze namba ya simu ile 0702 39 31 32. 0702 39 31 32. 0702 39 31 asatu mubiri endala ya MTN 0772 anamunya anamubiri abiri mwemu okusokera dala mpita mwemwe na abanywedde eddagala nga tofuna wonja wulo mpita mwemwe na abakozesa ku habo ne bakunywesa ebidomola n'ebidomola ekitufu n'owulira nga ne haba
0: akoze
1: nnyo jangu tujja soka tukukebere kuba waffe labu weri ne scan room weri sawa abajja kujja ko musayi ewetagisa scan tujja kuteka o scan ewetagisa omusulo tujja kugukujjako jangu n'omutwalo gumu ogukebera
0: gumu
1: jangu manyo bulambo bumuyimiridde kya bulabe nnyo omuntu okumala omwaka mulamba nga tokebedde ku mubiri gwo kya bulabe nnyo omuntu okumala emyaka ebiri esatu nga tumanyi kyovala abantu baffe ebikutuka ennaku zino nosanga omuntu nga afiridde mbuliri nebagala gundi bamuloze naye nga tebamuloga wabula kugayalirira ndwadde na buteefaako kubeera nga weekebeza buli kintu bwe kikulemerako teekako nnyo essira oba teekayo nnyo amagezi okumanya lwaki endwadde eno ekoze ki ennemeddeko so ojja kujja Kasubi tujja kugayidinga okubuulira osobola kukola ki okubeera nga weetangira endwadde gundi kizoyinza okukozesa method kizoyinza okukozesa n'ebirala
0: katulaba omutono hello
3: webali kuweereza muwala wange
0: yes sir
3: Richard Latte
0: yes sir
3: musawo mulamusinza webali kuweereza kaduwa basawo basaho eddagala liba lya bbeeyi omunaku n'afa bulwadde naye nga eddagala gye yalimonyeza naye akabeeyi ng'omu ku bagenda okugenda era njamugamba nakuwedde kusiensawa Richard Latte
0: tweyanziza Richard. Kwa mauli la ingi de msao.
1: Kati
0: unzika.
1: Kati nga maliriza mubufunze mkuru enena alieyo encha tutadde woru na kukale katuteke woru na kuru encha. Mitwalo musanvu jangu ne mitwalo musanvu tujja kukebera ojja kutwala neddagala.
0: O
1: kumetwalo musanvu tujja kukebera bakujje ko musulo wetagisa skani tujja kuteka ho skani wetagisa musulo tujja gukola chi tujja
0: kukujja ko
1: jangu ne mitwalo musanvu lunaku lukalwancha lwemba wadde tuchikole wetu tyo. Namba ze simu 0702 3392 0702 3392 endala ya MTN 0772 84 22 21. So mbagaliza olunaku olulungi.
0: Amina.
4: Baka obomwezi guno gwa mama bikira Maria gabo kutusibwako na midyango high school kulama
5: olwalero tugamba nti bikira Maria tukomyewo ero tuyigirize ero tuwe birungi kino kisomozo kubanga byotuyigiriza oluusi tetubituukiriza otugamba nti twagale bannaffe tukolere bulungi bannaffe naye ate oluusi tukalaubirirwa okwagala atakwagala. Oluusi n'oggwaamu n'amaanyi okwegayirira kyokka ng'ekkonda likuli ku mutima olw'oyo atakuyisizza bulungi. Okugumiikiriza omuntu gw'otamanyi kisoomooza nnyo. Naye Bikira Maria atugamba nti ebyo temuli mu kantu kasita oba ng'onneesibyeko naye ekyamazima bino bijja olw'okuba Katonda tuba tumusengudde mu bulamu bwaffe kubanga ye agamba nti waali omwana alissa omukono ku kituli ky'essalambwa ne litamukolako bulabe omuntu alinywa obutwa ne butamukolako kabi. Tweyongere mu kukkiriza Maria oyo tumusabe mu mwezi gwe guno gwe tulimu. Hatunyikize mu kukkiriza tunywerere ku musingi ogwatuweebwa.
4: Baka obomwezi guno gwa mama bikira Maria ngabo kutusibwako na midyango high school kulama esomero lye kyasa kino olw'ensomesa yaalyo enfayo y'abasomesa enkwata y'abaana ennungi bayamba okusoma obulungi kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo ate nga ne school fees zeze zisoboka eri omuzadde litwala amasomo ga arts ne science lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi environment y'essomero tisangika sangika kwewandisa kugenda mu maaso ave jinjobe Kampala ovira mu seeta otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti emu 69 5 7 6 oba ku noti 7 8 7 9 4 2 kwesoze sawo endala time check esawa ziwezi mukaga ezo mutuntu time check kutusibwako bera musigansimbiwo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusirinkisiru 10 ofuna magoba gabuli lunaku ate musobola okujja yaka senti ka kiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu mukaga 5 star mukaga hash olondeko investor oba okozesa MTN momo app

0: kiremetako ziri mwechikabiri musisatu ezole kwele sawo musambu akasera kano kabira kasala ya malega chani sana era tulinde Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda tuwegate kona awe tugenda musala amina
1: na kore kuro patanso kwevu lirira kuchitungu Kristo nga asabira abayigirizwa be ekitundu ekyo kitwalabye olunaku olweggulo n'olunaku olwaleero Kristo ate kwagenda okukwayongereza olwaleero twagala tujja ebigambo bibiri ekigambo ekisooka Kristo atusabira ng'agamba nti tuli mu nsi naye ate tetuli ba nsi ekigambo ekirala ekyokubiri kye nsaba kiveeyo kyekigambo ekyobumu Kristo atusabira tubeere bumu ye ne kitaawe nga bwe bali obumu mu butonde bwaffe omuntu si ssekinnoomu buli omu yeetaaga munne okumuwanirira yeetaaga munne okumuwabula okumulagirira mu ngeri zonna era ku nsi kuno tewali asobola kugamba nti yeemalirira olw'engo oli mugagga otya buli omu yeetaaga munne obumu buno Kristo bw'atusabidde olunaku olw'olwaleero evanjiri gye twebuulirirako evudde mu Yowanna omutwe ogw'ekkumi n'omusanvu olulimi lw'ekkumi n'olumu okutuuka ku lw'ekkumi n'omwenda mu budde buli Yesu yayimusa amaaso waggulu n'agamba nti kitange omutuukirivu abo bwe wampa banywereze ku linnya lyo balyoke babeere kimu nga ffe bwe tuli bwe nnali nga nkyali nabo nze nnali mbanyweza be wampa nabakuuma kubo tewali yabula wazira omwana eyali ow'okuzikirira ebiwandiiko biryoke bituukirire kaakano nzija gy'oli ebyo mbyogedde nga nkyali ku nsi essanyu lyange libajjule nze nabakwasa ekigambo kyo ensi kyeyava ebakyawa kuba si ba nsi nga nze bwe siri wa nsi sikusaba kubajja mu nsi wabula bakuume baleme kugwa mu bubi bo si ba nsi nga nze bwe siri wa nsi batukuze mu mazima anti ekigambo kyo ge mazima nga ggwe bwe wantuma okujja mu nsi nange bwe ntyo bwe mbatumye mu nsi nze neetukuza ku lw'okubeera bo nabo balyoke beetukuze mu mazima yeyo evanjiri abooluganda gye twebuulirirako mu vanjiri eno nga bwe nayanjudde nzigyeyo ebintu bibiri ekigambo ekisooka Kristo atugambye nti tuli mu nsi naye tetuli ba nsi mu kino Kristo aba atuyigiriza ki aba ayagala nti eby'ensi bireme kutumalamu abantu bannange bwe kituuka mu bino eby'ensi nga tuggwebwamu n'ak'obw'omuntu eby'ensi ebiyinza okutusikaasikanya mwe muli eby'obugagga eby'ensi ebiyinza okutusikaasikanya mwe muli eby'amasanyu n'ebirala byonna bino byonna bye tukoonyeeko oba bya bugagga byenkana bitya oba by'amasanyu bifaanana bitya bino byonna tetugenda kugenda nabyo kubanga kuno ku nsi si we wali obutaka bwaffe buli mu bwakabaka bwa Katonda wabula omukama kyayagala nti bino ebiri mu nsi ayagala tubikozese n'amagezi bireme kutuleetera kwetemaatemamu bantu bameka abeetemyetemyemu olw'okubeera eby'obugagga obw'ensi bangi tebakyayogeraganya bangi batabuse olw'okubeera eby'obugagga buno obuli mu nsi tunuulira eggwanga lyaffe Uganda mu kadde kano liri ku bunkenke anti ensonga eby'obugagga bw'eggwanga lyaffe nga biggweredde mu mikono egy'abantu abatono abasinga obungi nga babonaabona ekyo kaakati ensi ne kiba nga kigitadde ku bunkenke lwaki abantu babiri basatu kkumi be bandibadde n'ebyobugagga obw'eggwanga lyaffe abalala bonna nga bali mu kubonaabona Kristo kaakati bw'agamba nti ebyensi bireme kutumalamu. Ekyo kyabaliko ebyensi bireme kutumalamu ak'obw'omuntu. Ekyo ky'oli mu mwoyo gwo kikulu nnyo okusinga ekyo ky'olina. Ekyo nno abantu tugenda ne tukyerabira. Ne ndowooza nti eby'obugagga bye nnina bye bisinga obukulu okusinga ekyo ekiri mu mwoyo gwange. Naye ate ne twerabira nti bwe tunaatuwa obudde bwaffe nga butuuse obw'okuva ku nsi kuno, ebyo byonna eby'ensi bye mbadde neekuŋŋaanyirizza byonna ŋŋenda kubireka kuno. Sijja kugenda nabyo, wabula kye nnaagenda nakyo kyekyo ekiri mu mwoyo gwange. Awo nno Mukama kyava atuyigiriza n'atugamba nti ekyo ky'oli mu mwoyo gwo ekyo kyekisingira ddala obukulu ku ekyo ky'olina, kubanga ekyo ky'olina ekyo kijja kusigala. Wabula ekyo ekiri mu mwoyo gwo, oba mpisa ya kwagalana, oba mpisa ya kulumirwa banno, oba mpisa ya kwagaliza banno, ekyo ky'ekikulu era ky'ogenda okugenda nakyo. Era Omukama kw'alisinziira okutuwa empeera. Ensonga ate bino byonna bye tusiibanga oba oli awo tuleebuukana nabyo, n'otuuka n'okwekutula ku muntu munno, n'otuuka n'okumukolera enkwe, n'otuuka n'okumuwaayiriza, buno obukumpanya obuli mu ggwanga lyaffe, n'olimbwa asobole okufuna abooluganda. Ebyo byonna situgenda kugenda nabyo. Awo nno ekyo ky'oli mu mwoyo gwo ky'oba osiigye ekisinga obukulu. Era nyiikira okwegaggawaza mu by'omwoyo ne bw'oba nga togaggawadde mu bino eby'ensi, kubanga ebyo tewali agenda genda nabyo. Awo nno Kristo atusabidde n'agamba nti nabawa ekigambo kyo ensi n'ebakyawa, kubanga si ba nsi nga nze bwe siri wa nsi. Sikugamba kubajja mu nsi, wabula bakuume obawonye omubi. Bw'atyo Kristo bw'atusabidde olwaleero, kubanga naye amanyi ensi eno gye tulimu si nnyangu. Abooluganda, okubonaabona okuli mu nsi kuyinza okutuleetera okuggwebwamu essuubi. Bangi kubamazeemu okukkiriza kwabwe. Kaakati Kristo ky'ava agamba nti nabawa ekigambo kyo. Mu kino ki kyategeeza nti ekinaatulambika mu bulamu buno obw'oku nsi si kirala, wabula ky'ekigambo kya Katonda. Ekyo Kristo kye yatulekera era kye yatuwa. Ffenna kwe tuba tutambulira, ekyo kye kijja okutulambika tusobole okuyita mu nsi muno nga tuli bawanguzi. Agambye nti si ba nsi nga nze bwe siri wa nsi, tuleme kwefuula abantu ab'ensi. Tuli mu nsi naye ate tetuli ba nsi. Awo nno Kristo ayagala amaaso tugasimbire ddala wa gye tugenda. Luno nno lwe lutalo bannange ffenna lwe tulina okulwana nalwo. Omubi oyo aleme kutujja ku mulamwa ng'ayagala okutufuula ab'ensi, so ng'ate amazima tuli mu nsi naye ate tetuli ba nsi. Awo nno olwaleero Kristo atusabidde nga tuli mu nsi muno, ng'ayagala tubeere mu nsi muno naye ng'ate amaaso tugatadde wa gye tulaga. Ensonga endala ey'okubiri Kristo gy'atulaze olwaleero, Kristo ffenna atwagaliza tubeere bumu. Asabye atya mu ssaala gy'aweereza nti bonna babeerenga bumu. Kitange, nga ggwe bw'oli mu nze nange bwe ndi mu ggwe, nabo babeerenga mu ffe, babeerenga bumu nga ffe bwe tuli obumu, nze mu bo naawe mu nze. Ekigambo ekyo eky'obumu ffenna tukyetaaga okulaba nga tutambulira wamu. Awali obumu obulamu bwanguwa, kubanga buli omu awanirira munne, buli omu azizika munne, buli omu akwatirako munne. Munno n'osuuka n'okumuwabula, munno n'otuuka n'okumulambika, kubanga waliwo ekigambo eky'obumu. Kaakati mu batiisimu ffenna twayungwa wamu ne Kristo. Kaakati obumu bwaffe eyo gye butandikira mu batiisimu. Kaakati olw'okuba nti ffenna twayungwa wamu ne Kristo, tewakyali kugamba nti ono wa ggwanga gundi oba wa kikula gundi. Ffenna tuli baaluganda awatali kusosola. Batiisimu yaffe etugatta n'abalala bonna abantu ba Katonda be tutabagana nabo mu batiisimu. Naye ate ne bwaba nga oli si mubatize, oyo batisi mwene kusindika, oyo mutonde wa Katonda yenna olina okukolagana naye. Ffenna tuli baaluganda awatali kusosola n'omu. Newandibadde tuli baawufu, endowooza zaffe nga njawufu.

0: mulinya lya patiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu
1: amiina.
0: Obuluganda mbaniza n'essanyu kikolwa kino ekitukuvu
1: tukuŋŋaanidde awali katonda kitaffe
0: nyuma y'omukama yesu kristo okukalama katonda n'okussa ekimu ebya mwoyo mutuukirivu bibeere nammwe mwenna
1: naawe bibeere naawe
0: omuwanga mwenna mukube mu ngalo musanyukire katonda mu ddoboozi ery'essanyu aleluya. Elino tuli mu nnaku zino ezimaliriza obudde buno obwamazuukira naye ngate nkulu nnyo nnyo ate n'ekigambo aleluya tumanye nti kisigala mu bulamu bwaffe ffe abaana baamazuukira onno ebigambo omukama waffe byakuutirira abatume kati byaffe era ffe tuteekwa okubiwulira ate tugende ffe kereziya aliwo ate tugende tulangirire eri abantu abalala bonna nga bweyasuubiza. Katwenenye ensobi zaffe omukama atusase tusobole okuweereza obulungi ekitambiro kino gwe yajja okuyita aboonoonyi. Ayi mukama sasira,
2: ayi mukama sasira,
0: gwe yajja okuwonya abamenyese mu mutima. Ayi Kristo sasira,
2: ayi Kristo sasira,
0: batudde ku gwaddyo gwa paatiri ng'otuwolereza. Ayi mukama sasira,
2: ayi mukama sasira,
0: katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa atusonyiwa ebibi byaffe atutuuse mu bulamu obutaggwaawo
2: amiina.
0: Twegayirire ayi Katonda omuzira kisa tukwegayiridde ekereziyawo mwoyo mutuukirivu gwakuŋŋaanya muwe akwewe n'omutima gwe gwonna by'oyagala nga naye abyagala n'omwoyo ogumu. Ekyo kye tukusaba nga tuyita mwana wo Yesu Kristo awanga anaamulamu naawe ne mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe
2: amiina. Mbakwasizza Katonda ayinza okuzimba n'okubawa obusika. Essomo erisooka lye tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe ogw'abiri olunyiriro lw'abiri mu omunaana okutuuka ku lwasatu mu omunaana. Mu nnaku ezo Pawulo yagamba abakulu b'ekereziya nti mwekuumenga ku bwammwe era n'eggana lyonna mwoyo mutuukirivu lye yabassaamu okulabirira nga bafuula abepisikoopi mulyoke mulamulenga ekereziya wa Katonda gwe yeefunira n'omusaayi gwe. Nze mmanyi nga bwe ndimala okugenda emisege emikwakkuzi giribayingirira nga tegisaasiragana ne mummwe mwennyini mulisibukamu abasajja abayigiriza ebikyamu beefunire abayigirizwa. Awo nno mutunule mujjukire nga bwe namala ennaku essatu nga siyosa kubabuulira buli omu mummwe ekiro n'emisana nga bwenkaaba. Nakaakano mbakwasizza Katonda n'ekigambo ky'ekisa kye ye ayinza okuzimba ekereziya n'okubawa obusika mu batuukirivu bonna. Seegomba ffeeza oba zaabu yadde ekyambalo ky'omuntu nga nammwe bwe mumanyi, kubanga bye nali neetaaga awamu n'abo abaali nange emikono gino gye gyabinfunyisa. Mu byonna nabalagirira mu mirimu gye tukozesa emikono gyaffe nga bwe tuteekwa okujuna abadakyeyinza nga mujjukira ekigambo ky'Omukama nga bwe yagamba nti okugaba kwesiimisa okusinga okufuna. Bwe yasirisa ebyo n'afukamira n'asoma nabo bonna, bonna ne bakaaba nnyo, ne Pawulo naye n'akaaba, ne bamugwa mu kifuba ne bamunywegera. Ekyasinga okuba nakuwaza ennyo kye kigambo kye yali abagambye nti tebakyaddamu kulaba maaso ge, ne bamuwerekera okumutuusa ku lyato. Ebyo Mukama yabyogera.
3: Katonda yeebale.
2: Olimba lw'okwebuulirira Zabbuli ya 67 ekiddibwamu obwakabaka bw'ensi muyimbire Katonda.
3: Obwakabaka
2: bw'ensi muyimbire Katonda. Ayi Katonda, yoleka obuyinza bwo. Obuyinza ayi Katonda atukolera. Olw'okubeera ekiggwa kyo ekiri mu Yerusalemu. Kabaka bakabaka bakuleetere ebirabo ekiddibwamu. Obwakabaka bw'ensi muyimbire Katonda. Obwakabaka bw'ensi muyimbire Katonda. Omukama mumuyimbire ku ntongooli. Oyo atwalibwa ku ggulu, eggulu ery'edda. Laba atadde eddoboozi lye, eddoboozi ery'amaanyi. Mutegeere obuyinza bwa Katonda. Ekiddibwamu. Obwakabaka bw'ensi muyimbire Katonda. Ekitiibwa kye kiri ku Isirayiri, obuyinza bwe mubire. Katonda atiisa mu kitukuvu kye. Katonda wa Isirayiri yennyini awa eggwanga lye obuyinza n'obuzira. Katonda agulumizibwe. Ekiddibwamu. Obwakabaka bwe muyimbire Katonda.

0: babeere kimu nga ffe bwe tuli. Mukama abeere nammwe.
1: Nawabeere naawe.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yohana.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli Yesu yayimusa amaaso waggulu n'agamba nti, Kitange omutuukirivu, abo be wampa banywereze ku linnya lyo, balyoke bategeere, balyoke babeere kimu nga ffe bwe tuli. Bwe nali nga nkyali nabo, nze nali mbanyweza. Be wampa nabakuuma, kubo tiwali yabula wazira omwana eyali ow'okuzikirira, ebiwandiiko biryoke bituukirire. Kaakano nzija gy'oli, ebyo mbyogedde nga nkyali ku nsi, essanyu lyange libajjule. Nze nabakwasa ekigambo kyo, ensi kyeyava ebakyawa, kuba si ba nsi nga nze bwe siri wa nsi. Sikusaba kubajja mu nsi, wabula bakuume baleme kugwa mu bubi. Bo si ba nsi nga nze bwe siri wa nsi. Batukuze mu mazima, anti ekigambo kyo ke mazima. Nga ggwe bwe wantuma okujja mu nsi, nange bwe ntyo bwe mbatumye mu nsi. Nze neetukuza ku lw'okubeera bo, nabo balyoke beetukuze mu mazima. Ekyo ky'ekigambo ky'Omukama.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Abooluganda baagalwa, kisanyusa nti tusemberedde obudde buno obw'okumalako ebbanga lino ery'amazuukira ekereziya nga bw'etutegekera omwaka gwaffe. Naye ng'ekigambo ekikulu kiri nti tulya ebiwandiiko ebitukuvu nga bwe bituweereddwa. Pawulo mu bikolwa by'abatume tumulaba nga Pawulo oyo Pawulo omutuukirivu. Mujjukire Pawulo gye twatandikira. Pawulo eri gye twatandikira ebikolwa by'abatume, mulabe Pawulo kye yali ali ate nekyafuuka ku nkomerero. Ekigambo kya kyewuunyo nnyo. Pawulo yali omuyigganya w'abasomi, naye kakati tulaba periodi eno we tugigwereddeko nga Pawulo ate yo yakubiriza. Muwulidde ebigambo ebirungi by'asibirira abo, nga ddala ali mu kifaananyi kya Yesu Kristo yennyini. Nga bwe tulaba Yesu Kristo mu ssaala eno gy'atusomedde, Pawulo bw'afaanana. Ate n'abagamba nti abeeraliikirira n'engeri gy'agenda okubaleka, naye ekifaananyi ekirungi ti ate Pawulo ye yennyini kakati yakyuka. Obudde buno obw'amazuukira nga naffe bwe tububaddemu, naffe tuteekwa okweraba nti tufaananako Pawulo. Tumufaanana eri ku beginning yali mulala nga naffe bwe tubeera abalala mu mbeera nnyingi, naye ate obudde buno bube nga butukolako, naffe tubumaleko oba tubuguse ng'ate mazima butuwadde okubeera Kristo ekyo ky'ayagala. Era ekyo kikwatagana bulungi nnyo ne esaala efulumidde mu gospel yaffe mu vanjiri. Yesu Kristo bannange, osobola okugamba nti omuntu omu yekka yali teyeetaaga saala? Era omuntu oyo ye Yesu Kristo, kubanga ate ye yali Katonda, kubanga esaala esabibwa ng'egenda wa Katonda. Kakati Yesu Kristo yali Katonda, sobola okugamba nti yali teyeetaaga saala. naye ate tulaba nga yakimalirako obudde bungi ate naddala ekiseera kyekyo ng'agenda okuleka ensi eno nga bw'atugambye. Tulaba nti mu bbaluwa mu vanjiri ya Yohana mu akola chapters 4 namba ng'ate mu buwanvu ng'atuwa ekifaananyi kya Yesu Kristu naddala oluvannyuma lw'okumala ekyeggulo nga asibirira ebigambo ebyo by'okuba ng'asabira abatume be. Esaala eyo empanvu erina kinene nnyo kye tekutuyigiriza naddala bwe yali ng'asabira abatume. Asabe wa Katonda Kitaffe, wa Katonda Kitaffe. Era ne Luka atulaga Yesu ali mu bulijjo mu kikolwa eky'okuwa ng'essaala, kuweereza ng'essaala. Tumulaba we yagenda mu nnimiro ya Getsemani oluvannyuma lw'ekyeggulo ekikulu. Kyalaga nti nno Yesu Kristu ali mu mpisa ye y'okusoma ng'essaala. Ate era tumulabanga aweereza essaala okusabira ababa be yali alese era nga bw'atukoledde olwaleero. Essaala oluusi tebeera nnyangu naye ate Mukama waffe atuyigiriza okumalirira bulijjo okuweereza ng'essaala ey'Omukama y'engeri gye tusobola okuyita mu mbeera z'obulamu bwaffe. Oluusi tulina ebintu bingi nnyo bye twewuunya nga tulaba tebigenda bulungi newankubadde mu bulamu bwaffe, naye Yesu Kristo atulaga nti essaala nkulu nnyo wadde yali tagyetaaga, yali asobola okusobozesa, naye atulaga nti essaala nkulu nnyo okusobozesa n'ebintu byaffe ebiba obulamu obwa bulijjo day to day work okubanga bitambula bulungi. Omanyi okutambula bulungi bulijjo kwe kulowooza nti buli kintu nga kiri sweet, naye okutambula obulungi kitegeeza nti ne bwe biba ebikalubo tuba tubiwangula. Ate n'okuva mu mize gyaffe egyedda nga bwe tulaba Pawulo eyali omuyigganya abuulidde bano banne nti kakati bwe navaawo kyemmanyi waliwo emisege emikwakuzi egijja okubakwakula kati naba gyavudde. Naffe oluusi tufaanana bwe tutyo. Weebuuzeemu, tutandise periodi eno eyamazuukira, osigadde eri gye wali oba tugenda okutuuka ku nkomerero? Ng'ebigambo bino ebya Mukama waffe byatuweereza yani byatusabidde, naawe wennyini bikusabira kugamba nga nkyuseeko, nga nkyuse kinene, nga ate waakiri nina njagala okulabika nga Pawulo ono yennyini. Mukama bw'abanga asabira abatume, ekifaananyi kye ekivaayo Pawulo yennyini okulaba engeri gye yakyuka. So nga ate mazima tiyatambula na Mukama, ne tulaba essaala z'Omukama ezo bwe zitukwata. Kawuno pane tubeere abantu abeegomba okubeera mu ssaala, tusabe Katonda y'engeri gye tugattamu omukwano ne Katonda mu mbeera z'obulamu bwaffe. Baatuyamba nga batutegekera, batulaba, batuwa essaala ez'okumakya n'essaala ez'akawungeezi waakiri, ate ne batugattirako ne mu biseera nga bino oba mwezi nga guno okwekubiriza okusoma ennyo sappule. Kyokka nno nga ne sappule ate ya buli lunaku, naye waliwo n'ebiseera ebyo ebitukubirizibwa, ebiseera ebyo nze mbikuuma ng'ateekereza yennyini yabituwa. Olwo oluusi tukaabira obulamu obulungi, naye olaba Yesu ye yeetaba mu ssaala ng'ebitabo ebitukuvu ebyo bituwa, ate naddala ennaku zino ng'atuyigiriza. Awo ne bannange tulowoozeeku kukunyikira essaala, etuyambe obulamu obw'okuzuukira obwo busobole okutubeeramu ate nga tulabira ku Kristo Omulokozi. Omukama abeere nammwe.

0: Uno Kristo kaliga ka Katonda ona jawe bibyensi mwesimu mabaitiddwa ku mbaga eni yakaliga
1: ayi mukama sikwanidde gweyingira omwange wabula yogera bwogezi kigambo omwoyo gwange gunaawona
0: mbiri gwa Kristo gutukuume gutuuse mu bulamu butaggwaawo
1: amiina.

0: Omuliriza omulungi oli kutenda amannya katonyeza nnyo Fama Radio Sapiensia enkuluze y'amagezi nkwebaza kuba nti tuli nawe tubadde tulinda Engineer Juke atuuke kwe kuteekawo obuyimba obwo tusobole okutambula obulungi olwali lwakusatu okuzimba guba mutima mu pulogulaamu yaffe eno appointment Engineer bwoza kwatuuliriza
1: Mbalamusizza nnyo bassebo ne bannyabo mwenna abawuliza radio yaffe eno Sapiensia mbeebaza emirimu gye mukola amannya nze Engineer Juke wava mu Norfolk nva mu Juke Construction Company Uganda Limited kampuni nzimbi y'amayumba kukubira plan kutereeza kifo kyo kukubira bikwatagana na kuzimba tukuwa kisumuluzo byonna ebibeera mu kuzimba byonna tubikolako obukuwa abatuufu abasobola okubikolera ng'obadde otwebuuzizzaako Ofisi zaffe zibeera wali Kawempe ku Lukadde Road, okyamira ku Pride Microfinance Bank n'okkirira, n'otuuka ku ssomero eriyitibwa Golden Kindergarten Day and Boarding School. Ofisi zaffe ziri awo era naawe tusomeseza abaana abo aba primary. N'olwekyo otwegattako ne tukuwa ku magezi, so si mulimu nti twagala otuwa omulimu ogutuwa tugukola. Naye okukuwa amagezi kubikwatagana n'okuzimba kikulu nnyo enkola yaffe kwagazisa buli omu kufuna kintu kituufu era y'ensonga lwaki tubeera ku pulogulaamu yaffe wano ku Sapiensia okuzimba guba mutima oteekayo omutima ng'okola omulimu gwo n'osobola okumanya nti ky'okola kituufu n'olwekyo mbaagaliza okuwuliriza okulungi
0: bali nnyo Engineer ku mulundi guli twasinga kutambulira ku bibuuzo bwe nzijjukira
1: ebibuuzo byonna twabimalayo abantu bye baali bagenda batuwa ate era pulogulaamu yaffe n'ebeerawo buli lwakusatu essaawa zino munaana tuzze twogera ku bintu bingi n'olwokuba nti ebyokuzimba tebiggwayo newe bibanga byaggwayo eri ataawulira naye nina abantu abajja boogera ku kigambo kya seminti. Seminti atawira, seminti atali mutuufu, seminti tumukoze sanagano kusettinga obulungi, seminti abazimbi bamubba n'ebiringa ebyo. Naye nga sinna kubuulira seminti atawera mbeera akijabeeramu n'aba mutwala bamutwala batya kubanga buli azimba ekizimbe yenna agamba abazimbi banzi be seminti omuzimbi ogumpa tatwala seminti abantu omutima gubeera nnyo ku seminti siwolereza bazimbi Ninjagala okutegeeza client omukozesa nti seminti ku nyumba gy'ozimba agula sente ntono kintu kya sente ntono nnyo ku by'okozesa mu kuzimba bw'oba wabigoberedde bulungi ne tubikunnyonnyola bulungi ojja kizuula nti seminti ky'ekintu eky'essente entono ku nnyumba ekitaleetera muntu kugamba nti ennyumba yannema nga seminti bamutwala. Ebintu ebitwalibwa ku nnyumba binene bingi ate nga biweza mangu ssente okusinga seminti. Kubanga ffe twagala okubabuulira lwakuba nti olunsi we mba ku pulogulaamu zino abamu bandaba ne ku Facebook yange ne bateekako ebigambo nga banvuma. Gwe wagaggawala kati ate obuulira abantu ebintu nga bwe bibeera kiregera naawe wabiyitamu. Emyaka 35 gye mmaze mu kuzimba ebisinga byonna mbiyize era mbimanyi bulungi n'enkola gye bayinza obikolamu gwe naawe nannyini byo n'omanya nti n'otamanya na kumanya wabula guno osigala ng'ogamba seminti ebintu okutuma omuntu amataffaali no nagamba nti etaffaali ya siringi 300 naleeta amataffaali mfoche nkumi enya na aleta nkumi satu muru kaga. Nga negali gaiye ulirimu afunyeko siri njibiviri. Afuna sente nyingi nyo okusinge kutwali ntao ensawo ya sementi kusaiti. Ati nechili nosi gala ngoli comfortable na cho kwa nga utafaliga kakozechi agataddewo. Kati ogendo chizula nga nechili kinene nyo okusinge ensawo ya sementi. Wachi sementi ono siche chintuwe changu kutwala. Sementi akasawo kazito wa chila atano. Bukajia kusaiti, okatundo mtu walo gumuni ya chitundu, atenga kesa tunokusoba. Kwango liyachi manji tosovu doka jewa, kusaiti. Bukatundo evi limpozi ngoliali mkukola. Ogumuni ya chitundu, ogabileka asikali, obo mwana ye nabe ila kusaiti, okwe sigalize chigambo chogamanti ono ya tuteseminti. Osigazeo siri njinga kanana kukasawu. Akanana wogendo okulye mmere tekali ya mmere mu kifeera kituufu kya buffet ero jagenda mu mmere eye sente ntono naye ate nga akasawu kainza okuba kazimba square meters nga nnya kiba kintu kinene gwenna nnyini kasawu ako osobola okubeerawo nga batabula sementi wo n'omulaba naye naawe n'onoogamba nti obeerawo ngenda kukubuulira nti ne wonooba w'oli basobola okutwalako ensawo ya sementi ng'ate otunula. Okuzimba guba mutima nti teekayo omutima ku buli kintu ate funa omwesigwa. Yes. Abasajja bakyanga obuntu nze nabeeranga kaliisizo nga jajja ntuma omuwemba ekabonera mu katale ng'ate ntambuza bigere. Mairu ziwira wone kumi. No kusoba ndoza.
2: Mwamba u.
1: Yantu mangendewe yomuwe mbeji. Nampa siri nji chikumi cha mubisi mkatali.
2: Onyweko.
1: Nyweko. Atenta niko lugendo lukola chi?
2: Luku zayo.
1: Olunzi zayo kaliesizo. Nengo lunsi. Musabi ye kitabo. Chagulanga siri nji chikumi. Ngatenchi salamu wakati. Akatunduka sabu jekitindala. Na akatunduka sabu jekitindala. Ate nno munnange nga sikaluubirirwa era nga ntambulwa muwemba gwa jjajja ne ngenda nkole ki?
2: Ogunoni.
1: Ngunoni. Nate ne nzimba erinnya Saidi ye n'anjagala nnyo era okunjagala kwe kwasangibwa mu biwandiiko ng'amaze kufa. Ne ngamba jjajja yali anjagala bw'ati. Olugendo lwe natambulanga yalinga asobola okungamba nti nno kino ekikumi kya kulinnya taxi. Subira okuva ekalizo ogenda ekabonera zaabanga kikumi oba bibiri. Kikumi ndowooza. Naye akakiwako mubisi nakagulanga siringi kikumi. Aka pepisi. Naye lwaki nkireese? Nti waabangayo abasajja abakyanga bumatatu ng'obubikkula. Daizi zataddewo bubiri obufaanagana obwa dayi n'ateekawo n'akajje kamu. Nga akyanga akajje nga ke kaliko sente. Ne mulebye ddala ng'akatadde awantu.
2: N'olaba sente.
1: Nina mwezi omuwemba. Oli n'ateekawo ne bamuwa kavanga toli kakutte nti gw'owangudde. Gw'owangudde. Kumbe enkyanga gy'akyangamu obuntu. Ne woli tunule enkaliriza n'obangala girira omusota. Gwatali munne tojja kumanya jeyo owangule. Bana abateekawo nalwawo okumanya nti baba bannaabwe.
2: Yes.
1: Navanga ku muwembo ogwantumiddwa n'enzija n'entunula ne sizanya. N'enkomawo n'entunula ne sizanya. N'enkomawo n'entunula olw'okunoba olw'okutandika ngamba nti kuluno bannange nnina okuzanya nange. Ezo muwe mazi nonzo ngeleko. Abadanyo chupa yombise mwe bidi. Kumbe erinya ligendo kupewa jajange. Atene mboko zimpiteko.
2: Yes,
1: kolo nagenda mukuzanya. Kubanga lina tunula nga butunuzi. Kumbe nubane bateka wako kusikiliza batunula. Esente zo naza anzi guwako. Ezali zino nyomu wemba. ninzira yo kiro na ntuka omuntu atuka mangu bulijo nga ndese no muwemba ntuka nga 12 kitundu emu natuka kunya za kiro ndi mukuyiya mukubona tuko kuri kuni mu kitine ntura ningamba ngenda kuogera chi tusawe na gama tikati ngina gama sente banku temu nsawo na yolo kulwawo kwangira ntuka kunya jeje yalwawo nyo kukiriza nga nembo okuzagala kumpitako paka jaji omukyala namugamba nti nayo manyi omwana ono okudde ekiro kino kyonna nga anoonya baamubbye kituufu baamubbye kumbe ntudde mu kiti kuyiiya kakati naawe wasseminti nkuleetedde akantu ako tino woolimuleeta n'otuula mu muloko otunule bw'oti bajja kumutwala nga baagadde nga bo babbi basseminti kyetuba tugamba nti zimba ennyumba ng'otaddeyo omutima ate ng'ofunya akukolera era ng'omulinako n'emabega yakolera ani mulabye ebbanga ki naki naki ojja kufuna ennyumba y'entuufu ate nze ngamba abantu bw'oba oyise jjuuko n'akugamba nti ennyumba yo ngenda gizimbira 10,000 n'ofuna omulala agamba nti ennyumba yo ngenda gizimbira 40,000 weebuuza oweena agenda zigaba atya era agenda gizimba atya gw'ogenda okuweena matiriyo n'ebyokozesa bijja kuyita mu 10 jjuuko bye yagamba olikubiseemu emirundi erina oba esatu kukufiiriza kwagenda okufiirizaamu kakati abantu abagamba nti seminti bamutwa seminti namuguze twaye fulowa fulowa teyakutte oloka niro akabulaka kwe baba balinda tetwakalabye seminti tumuzimbisa ennyumba eyatika ekisookera ddala mugende ku maduuka amanene agaleeta trailer seminti ne parking awo n'ogenda mu dduuka n'obuuza seminti wammeka nti wa 3,200 seminti oyo n'omusasula mu dduuka eddene ne bamujja ku mmotoka ne bamuteeka ku mmotoka yo oba n'osasula ne bamujja ku mmotoka ne bamukuwa ate n'ogenda ku dduuka eddala ery'okukyalo ne bagamba nti seminti wa 3,100 oba 3,000 n'olyoka ogamba nti edduuka lya gundi eryo eddene babbi munnange ekyobubbi tokyanguya seminti edduuka ettono litunda lutya 3,100 edduuka eddene litunda 3,200 osooka n'otuula n'oteekayo omutima ne weefumiitiriza n'ogamba nti ddala ddala akaduuka akalina ensawo 2 oba ensawo 15 oli aleeta ensawo 6 atunda 3,200 kakati awo abamu bagamba nti ebyalayisi biseeza kafe abambala amasaati bwe mba nnoonya saati n'ensanga esaati y'3,000 ate y'ogumu ekitundu sigula nga ndaba saati zonna zifaanagana nyinza okugula essaati y'3,000 n'enyambala emyaka 5 n'engula ey'ogumu ekitundu n'enyambala omwezi gumu oba myezi ebiri ng'eyulise n'engatto bwebityo webiri ate ekinyirira ennyo kiba kya buseere ekitanyirira kyolaba nga kiri gundi kiba kya buseere kiri kikaddiwa mangu ekimasamasa
2: bakikazaako kya mucyayina
1: eky'omucyayina kaakati seminti ojja mulaba nga ajjudde bulungi naye nga bakusaliddeko ssente mu dduuka ettonotono nina ekifo kyesobola bagamba ng'oyingira tawuni ogenda mu tawuni
2: ng'ovaawa
1: ng'ova ovudde mu katokkirira oyingira ekibuga seminti n'owa 2,000 akenda omusangawo n'owa 3 omusangawo okitegedde seminti ow'ebbeeyi entono n'okkusalirako ojja mmusangawo kiki ekikolebwa mu seminti ow'essente entono ne mumukozesa nga ensawo wagirabye ng'ejjudde abantu balina obudde abakola ebintu ebyo tulina kye tuyita enkulukuku enkulukuku abazimanyi abaali babiddeko mu byalo obuso obutono obwo bubamu obuuka obutono enkulukuku eyo bwe bagimenyaamenya bagiteeka mu buuma oba bukuba mmere ya bukuba muwogo oyo oba bukuba ki bukuba emmere oba ya nkoko kuba emmere y'enkoko oluusi bateekamu n'obusonko ekyuma ne kibukuba bate kamo evi ntuntu magumba ga gundi agevi nyanja echuma nechivu kuba echuma ote kamo evi magumba givi nyanja echuma nechivu kuba evi mewe kube mele yen koko bame nyame nya obu naka ni obu enkulu kukwezo nebadila nebumba kumanga uinzo kuwela uchifonga ebumba tediri iyo nebadila nebumbe karu ne enkulu kuku nebagaya nebakuba ensawo za seminti kumpingana obatana wezi guoku isa amumu ngeri yeyo nebadila hafu paudolio we enkulu kuku nebadila hafu seminti nogula seminti ensawa atanu nenga hafu yageteddwa mu ngeri eyo hafu bataddemu paudoli hafu bataddemu powder nga seminti kakati seminti yo najja na muguze emitwale 33 ngole sowe 32 gogenze okono okuba nti nno oyagala okufuna ekintu ekyalayisi kakati ensawo zino zennyini ezibeera mu seminti ensawo ezijjanga nkalu gyeziri zebali baginga banabaleta zitrera seminti ayabisenga atikula addira akasawo ka seminti akayulise naateeka mu kasawo akapya factory bwemu wadde obutuufu era seminti ono ayabise ne bamujjuza mu kali akalala ne bamuteeka wali okumutunda ng'ajjudde bulungi nga yeye
2: so kumbe mulimu enkulu kuku
1: aa bana abaleta trailer za seminti olwo nkutegeeza nti nno ensawo ezo gyeziri
2: okay.
1: Zibaddamu ne bapakira
2: okay.
1: Ensawo ezo gyeziri era ensawo ezo ziina kugenda mu bantu abo abaleeta seminti omungi ensawo nga zaabise ne bamukyusa mu ngeri eyo kakati gwe weebuuze abo baabafuna ensawo ezo ze bakyusaamu bano abapanga seminti waabwe n'enkulu kuku bayinza okubulwa obusawo obuliko tololo obuliko hima obuliko bambuli obuliko ki buyinza obbabula ku bintu ebipangibwapangibwa buyinza obbabula ng'ole yinza n'okukola ekiwandiiko ekimutwala mu ssomero n'agamba nti yamala okusoma yunivasite byona byona nga abitaddeyo n'ogamba nti byona byona nga ne dizayini ne gavumenti gundi ze yafulumya nga bifaanagana n'ogamba nti ensawo kisawo kiyinza omulema ekyo ekya seminti kati nze kye mbabuulira teeka omutima ku seminti asaliddwako ssente tubawa amagezi nti seminti amaduuka amanene gonna osobola okudipositinga ssente zo n'ogenda ne bisiiti n'okuŋŋaanyizaayo ssente zo n'ojja n'onona seminti ng'ate bakuwa n'entambula edduuka ly'oteekako seminti nga lisalako ebbeeyi era ne bagamba nti seminti gwerekawo ssente zo ojja kujja ng'onone genderera ensawo gye bakuwadde ensawo yeyo oba nedda oba si yeyo kaakati seminti avudde mu factory ensawo bw'eba esumululwa wuzi entambula ya wuzi esobola okukolebwa mu ngeri eyo nti okwata wuzi sayidi emu kasawo konna ne kasumulukka naye kuliko akapapula akayitamu waggulu akava mu factory seminti oyo kalaama ako abantu abasinga tebakatunuulira awakomekereza akaveera genderera kuliko akapapula akayitamu

0: ensawo.
1: Eh.
0: Ensawo ne baddamu ne bagisikako wansi ne bagitunga. Nga yeyo yennyini. Oyo afunze ensawo aba atoddeko kiro wakati we 10 oba 5. Kubanga akunganya seminti oli w'okuddamu okupakinga.
1: Yes.
0: Seminti oyo n'amutolako wakati wa kiro 10. Era kasawo kunosa nga kagaziye bulungi kagaziye. Ninga ogenda mu maduuka manene. Tojja kusanga kasawo kagaziyiddwa ngaako era nga kalinga akakwatemu.
1: Injini yalinda ko katono.
0: Yes.
2: Fortune sunflower oil. Ali nidikende nido ebisufu. Buto wa sunflower. Awomesa byofumba nasuka. Changu kukikiriza ngokozesa ekitufu. Sunflower oil. Ajira mu bipimo bya mils 10. Bibiri. Bitano. Neli tebu. Buto wa Fortune Sunflower. Akolibwa Bidco Uganda Limited. Ngasangibwa mu maduka wona okumpi nawe.
3: Ekiseracha school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga stabili emwe muhashi wewole ensimbi. Okutukira ddala ku milioni 5 eza Uganda nga wiyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa milioni 5. Genda kutabira Centenary Bank lyonna.
4: Lero ng'enaku z'omwezi abiri omwezi ogwokutaano nyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Bernardine owe Siena. Bernardine yazaalibwa ng'enaku z'omwezi 8 omwezi ogwomwenda mu mwaka gwa 1308 mu Masamaritima ekyayitale. Bazadde be ye Albert Albizeski ne Maria Vesdomini. Bernardine yafuuka mulekwa ku myaka 6 era n'akuzibwa bassengaabe. Bwe yaweza emyaka 2 yatandika okulabirira abalwadde ba kawumpuli mu Siena. Oluvannyuma Bernardine yega ata ku kibiina kyaba Franciscano era n'amanyibwa ng'omubuulizi oba omuyigiriza w'ekigambo kya Katonda kuba yakibunyisanga mu Italy. Tumujjukira okuba nti yanunula enzikiriza enkatoliki n'okutumbula erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bernardine yafanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 1249 ku myaka 69 ng'obukoowu n'essujja bye byamuviirako okufa bwe yali mu lugendo lw'okubuulira ekigambo kya Katonda. Yalangirirwa Papa Nicholas ow'okutaano mu batu kirivu mu mwaka gwa 1205. Omutuukirivu Bernardine yawolereza abatawaanyizibwa mu kussa bannamawulire abakwanaganya zi kampuni n'omuntu wa bulijjo era tumwekwata nnyo mu byempuliziganya n'okulanga. Bernardine omutuukirivu otusabire.
1: Radio Sapiensi enkuluze ya magezi akadde kaffe katambudde. Injinia
0: akadde katambudde na yenga ekintu ekitolebwako omuntu omu agambo ono waluwantu ebiza ka message wano ngokuva ebirango nti ebirala byo babitwala batya kati kamba bulire sementi si yekka emitayimbwa factories zitolako nga lebaganjaga 12 mm we half inch nga tawera njagala 60 mm nga tawera njagala 8 nga tawera kakati ebyo tujja kubijjamu na bitu tubibabuulire era namwe mujja genda nga mpima musala ku mitayimba opimeko ka olabe factory yatoolako kenkana ki era factory kijja okozesanga ugenda okugula emitayimbwa kakati seminti genderera akapapula ako waggulu okufunza ensawo kigenderere kakati gwatunule ennyo nga bakutabulira seminti bamutwala batya oba ona atola ku kasawo nga jakkale kanga nakapapula kali kwe kalinga nga ne siru ya factory kweri seminti oya mutola kati ano tamanya nga yatoddeko kironga 10 sawo najirekirira yonga bweri oba nogira abantu ne wefumitiriza no sigalawo mu banga oba yatoddeko kiro 5 abatola ko mu ngeri eyo bakola bwe bati addira pipe ya 3/4 si 3 inches, 3/4. Pipe ya 3/4, ya galvanized. Naji saranga ajisongo liena wasoka. Na yikiriza uzi ziri. Esaide taliko kapapula kalike nkugambye. Pipe weyo ne itamu. Bwemalo kuyitamu munda ne yingira munsawo pa. Ne yeba sawansensa wonga seminti alisaidi emu. Na siko omukko oguva ebweru empewo neyingira

0: nanyiga sementi emponge efulumya efulumya sementi buli lwefulumya enyiga satu oba nnya ziba zifulumya kiro ng'omuka oguyingira nga tewali kyeguleeta nenoonyiga sementi abeera afuluma walinga factory nti yefulumya mu pipe eri gyataddemu oyo mutonzi wa sementi amutoolako alina ne sementi gwatunda mu kiro kiro bannaye mundeke olw'ensonga nti mugenda kungamba ebigambo nze mbimanyi wafuna dda ssente gwagaggawalaayo kati banno booliko nedda nzize nnoonyereza sementi atawera sementi omutabule biki bibakozesa ebintu ebyo ebintu byetwogera noono ku rediyo tetubijja buzimu bbanga ne tujja ne twogera tumala kubinoonyerezaako era ne tulaba nti bw'okozesa ebbumba lino ng'otabuddemu mu sementi bijja bitya okufaanagana bifaanaganira ddala naye ate mu setting tebiba byebimu kuba tebikwatagana
1: okay.
0: naye nga mu nfaanana bikola ki
1: bifaanagana
0: n'olwekyo payipu eyo nayo etoolako sementi n'akendeera nga bw'oyagala n'ogisikamu n'okomyawo omwaganya guli gwe wataddewo bwe gumala okukwata n'okuba wansi sementi n'akubawo n'agattawo omwaganya oli gwe yataddewo ng'atoolako sementi gwe n'otuukawo essaawa eyo oba tukyagulaba nga neramba eri eya factory nayo nga
1: kweri
0: kakati bannange nga mwe mugamba nti radio sapiensia ekoze ensobi okujja okubabuulira ye eriwo lwaki mulina kwongera gisabira
1: source of wisdom tuba wa magezi
0: kuba wa magezi nakumanya tosobola kumanya bintu mu nsi yonna n'obimalayo kakati kankubbireko katono nnyo gwaleeta sementi ku site n'ogamba nze okugenda ku mulimo bamala mutabula tujja kuteekawo omusenyu gwaffe gwe tugenda okuzimbisa koolwo oba tuzimbisa eggaali 2 oba 15 zonna tuziteekewo tusumule sementi wo gw'otuleetedde gw'oyagala okuleka nga tugenda mutabula ensawo oba 6 oba 7 tuziyiweko naye nga tuziyiwa mu kinnya wakati kuba twagala ne twaguza ensawo 7 ate ojja kulekawo ssente ez'okugula sementi ow'enkyera bajje bamutabule nga w'oli ensawo zaffe 7 nabuno obusawo bwe tusumuludde nga tusumula waguluwuzi ze tuta folumala okubiwa mu ntuumo y'omusenyu bwe tuti nga tuyita waakyayi genda oleeta ebyokulya ng'oli agenda ku capati ng'ono agenda ku kyayi yabaye nga temutandika kuzimba tumala kufuna kyayi nnyabo oba ssebo ogenda okulaba gwe ku mulimu 3 4 saawati ng'ogambayo sementi baamuyiyeeko dda kaŋŋende atwala sementi ng'aleeta ensawo ziri zaava okugyamu wuzi ng'apakirako ensawo z'ebbiri oba 3 ng'azizzaamu ng'azigatta kakati ggwe ensawo ennya z'olesewo oba 5 ate enkyajja agenda agula bubiri abuzzeeko kakati wanaaba asumulula omulala naye buno agenda busumululiramu ayiweko jjukira nti abuyoddemu nga tagasseemu musenyu kubanga guli bwokka kakati zimba ennyumbayo giwa omuntu omutuufu ate teekayo omutima ng'olabira ddala kyebakoze kyekyo
1: neyanziza nnyo injiniya kayobudde butono katubukozesa ababuuza mubuuze birungi aneti weeyanziza bweyanza injiniya mbwakoledde olunaku mu byakuyigiriza ku muwemba n'ebirala byonna wanji
2: ndikuleeradio sapiensia z'omugagga Saulembo enabweru kansalaka z'omuganzi wazazano neebaza injiniya engeri gyatusomesezaamu kuza ekibuuzo kye nandimubuuziza waliwo oba osanga nga batabuza amazzi amacyafu okutabula sementi n'amayinja ekintu ekyo yinginiya muba tekisobola kulwaza abo bakozi babizi bicyafu nnyo naddala kati wano
3: mukulu jonjoobale kuwereza ono kansala muwayina jemba inginiya juuko mulamusizaako tendagala okubuuza inginiya juuko njawulo ki eri wakati w'amataffaali ag'ebbumba etaffaali eryabutaka lino eryaffe ng'ate gonna gayidde bulungi lwaki liriba liseera nnyo ate nno nelibeera lya layisi ebbumba liwangaala nnyo ennyumba y'ebbumba bweba ewangadde emyaka 5 neyetaka erimyufu wangaala 2 kiki ekiri awo saansi kyali awo n'okansalamu wenajeme
1: sale wakiso yeebazizza nnyo bannabizinensi beekomeko okusinga otuswaza Hello? Yes.
4: Amanya ambasada uwekla di lembu ni muzukuru wa kaka yega. Niwa nene vila gogonya. Nine si mubuza. Iwana wazi nisa siminti. Nazi.
1: Tetuku ulide. Kade. Sorry. Damoku obuze. Engineer webali nyo kutuyigiriza kuseminti. Tugenda mtu nori dani hizo joji. Yesebo?
5: Joji mfukatu. Salama. Mbuzo mkuru koyu. Ikatisemi nchio tunasabili nchio.
1: Hii mbade mtia. Rachi mkutuka kuu. Sorry. Engineer damu abude katulawe.
0: Saule mbagami nti.
1: Kozi sa maza machafu.
0: Maza machafu. Amaza machafu mabinyo. Kukuzimba. Kubanga gali mwetaka, atitaka teji kuatagana na sementi.
1: Yes.
0: Amazi agazimba gaina kuba mayonjo.
1: Agatukula.
0: Era ne togena na kumazi gamu, gali tabi chafu chafu, atoga senyese, ogendo taburumu senyo. Amazi agali mu oru nyo nyo, nga mwini mu area ya mu nyo, yunga jibasi ma chisula, era na go, temabite gazimba kwa mu sementi, takuatagana nebyo. Oh, era okay. Tabija kusetinga. Ono ya gambye nti muwaya ya gambye nti amatafali ageta kana agebumba lwaki agebumba bagaseera etafali ye bumba lina setting yali etafali nungi nnyo na dalanga liide nga tolile senga bisi bolile ka bisi enkuba welikuba ko liddamu ne bisi wala ne liika etafali ejettaka ngolyokeza ne lijja tafali dungi nyo nene nsamba ya kadongo ematalinga kubanga osamba akadongo nga tobitabudde utabuzi bitaka boto no fulumye tafali lirine wonoliyocha era lijja lijja kukunkumuka samba akadongo ke bwaito okujja abasamba akadongo bakamanyi nti bakasamba ne kajja nga nekatandika okubambuka kutakali ne waliyo eri takali baliyidde eri takali eri kubwamu tafali noliyocha ne lijja boliyocha ne lijja etafali lyettaka nayo lizimbe nyumba kebe yakalina nga waliyocha ne lijja bulungi terina buzibu bwonna era ebizimbe byakalina webiri ebizimbiddwa n'amatafali gettaka agayidde okujjako nti abaganyonyola baganyonyola bubi toleta bitafali byattaka lwansonga nti balabira kubiri ebitaka ebatabula obutabuzi nga tebabisambye ne bafulumya amatafali ne bagwocha ne babijja ku tanulu nga bikunkumuka ate etafali lyettaka teryagala kwokya kusirira n'oyokya omuliro neguba mungi nnyo ettafali ne lisirira era likunkumuka era n'eryebbumba we lisirira likunkumuka naye nga buli kimu kusamba ttaka ne lijja kusamba kadongo ne kajja ate n'olyokya ne lijja lisigala likola bulungi.
1: Katantazi Henry teacher ali kajjansa agambye nti baamubbako ekyoyogedde kiri bamubbako nga waali alapa baleeta tipa z'amatafaali naye ku tipa eyokusatu nabagamba mubaleemu kwemu nga agenda okukakana nga babbyeko 10 mwata
0: ate ebiseera ebisinga abanona amatafaali ago ayinza obutagenderera kubba abagabala mu kirombe bannannyinigo bakugu mu kugabba kakati gwe ne bapanga amatafali lai ne zijja amatafali 13 ezo wansi ewa gulunaji nyinga 16 kubanga goli eliyo tyenfufu kufu umukire yano nya amatafali oli kubali oyimiride ne bakuyita ntsebo tumaliza jango bale waguluga wanugali 16 okukira wansi line ziri 8 kubisa amola bi so line yelike 16 yesemba waguru eziddako zonna ziliko 13 nenga nawo agenzo kusasula senti aganonye tochitegeje tochimanyi kale nno
1: Emmanuel Majale bonamwa yako ebaziza na gafe bakalumu kamolo tunakola tutya sebu
0: karumu kamu osobola okuzimba teeka yo mutima nebe tuogero berengo obiwulira ojja kuzimba nyumba esinga na karumu akamu kubanga onobo omuntu akukumpanya esente zoteka kukarumu akamu ziba solo kuzimba obulumu z'obusatu nenga waziteka kamu nga tutadde yo mutima
1: tugenda kutandikira o olwokusatu oluja engineer akadde kagenze
0: yakadde kagenze n'olwekyo tubebaza okuwuliriza fe abakatoliki tuli mu kiyongobero okubantu afunye ekirwadde tetugenda kusobola kulamaganda mugongo
1: tumukama wali
0: naye ekirungi nti olunaku gavumenti yaluleseewo third olwokusatu tujja kubanga tetuliko kola. Gwewe nyini nyini saba wegayirire ngoyita mu bajulizi ba Uganda.
1: Amin. Nyanza injini.
0: Osobola okuba nti
6: endala. Time check. Esawa siwese mwenda esemi sana time check kutusi bwako bena musiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusirinji siru 10 ofuna magoba gabuli runako atengo sobola kujja yaka sente ka kiseda cho nawo yagalide awatali kuandika wano na wali nyiga stemu mukaga 5 star mukaga hash oronde ko investor obokoze se MTN momo app.

Mbalamusiza nnyo abooluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa, twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe, kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi, musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga Kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda mwenna.

Okay, tuli kunkuluzi ya magezi nsumuzi kinebi mizanyo, chinda binyaka tenyezi nyakoma, nkuluzi ya magezi nsumuzi kinebi mizanyo, nyongira okubibaza okutambula naffe, mwebali nyo mwebali yedela. Kakati, nzira mwa mulundi guno, okusoma bannaffe nga bagenze kumutendera oguddako. Naika mbuze ku mukyala Daisy Najjuma uli otya munnange, mwebali nyo. Era omu ku bantu be wateramu kasente, isuwa ya Richard, yewebwa ayinza. Yogenze kumutendera oguddako. Swaya Richard ndoza yandi kunoonyezzaako. Omu ku bantu be wasasulira okuyingira akabbinkano yagenze kumutendera oguddako. Kakati bebano abagenze kumutendera oguddako era mbasoma okusinziira ku bubonero bwabwe nga bwe baabufuna. Bali ku Dembe Joseph Nakabaale owebwayise yagenze kumutendera oguddako. Mtege Peter OMPG Parish yagenze kumutendera oguddako. Tendo Eva okuva mu Lubaga Cathedral Parish yagenze kumutendera oguddako. Nakibuka Rosette okuva Entebbe Parish yagenze kumutendera oguddako. Sekate Fred owebwayise yagenze kumutendera oguddako. Lutaya Stephen King owegaba Parish yagenze kumutendera oguddako. Mwonge Richard owa Kibuye Makindye Parish yagenze kumutendera oguddako. Sawaya Richard owe bwayise yagenze kumutendera oguddako. Alex Lubega Bukenya owe Mukono St. Paul yagenze kumutendera oguddako. Ate ne Wamala Maria Goretti oba Maria Goretti Wamala owe Masajja naye yagenze kumutendera oguddako. Be bantu kumi kumutendera guli twa jeko abantu babiri bokka be bavuddeko kumutendera guli. Bye bawandikidde ku mutendera guli. Kaakati ku guno omutendera gwe tugenzeeko bali kumi naye kugenda kuwandukako abantu bataano. Wetunaagumalira nga abantu bataano kujjako abanaaba basibaganyawo nga tugenda tweyongerayo k'ennaku naye nga abo kutandika ne Monday jja tugenda kubeera nabo Monday to Friday tugenda kubeera nabo abantu bafaabo ku mutendera ogwo ogwa kota.

0: Oh yes, webali nyo gwena jie kumideko, chienda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia, akawungez akona kuruwa lero, ziri abiri mwanana ezaka itakusawe akawungez. Ngabuli jio kabira katimba kabia mizanyo extra, yenze pade siru magomu bebez okubira nga kutambuza, tukena kubira nga tambla fena, paka walipusawa zigenda kubira biri akawungez, wenjio kubira nga mkwere kereza. Ato uruo programu mulongo ti eja kubera ngejia kubera nge kuongera yo. Abachi alimbi kujuko mujaganye nubwe gendereza kubanga kakati. Abantu walabika abambesuli yegwa nagamboro kuba bali mumasanyu. Nurecho guwena auliza Radio Sapiencia erango gubera mubebezi mujaganye nubufunanyizi. Bumanyina batuano nimba gamba. Timpuli la kalenza kandi munda eguro lwechigwa. Yabaddeko wana akawungezi. Ngamba gama anti okusinzira wenda bompira gwa Bournemouth. Chigwa kuoru. Ndoza mwateke dombe beziani. Nzekasita kalenza kandi munda kangamba. Wanunga waliwo buzibu. Era wena badde mpa prediction kogo mpira nagabye true. Nema gamba gano maliri agagendo kuwa asene chikopo. Nurecho goe na mwagizu wa seno muyoge yoge. Mujaganye nubu vunanyi ziwa. Tuberenga te ubulambu sigala bugenda maso mumbereyo. Katimba kibye misanyi extra ngo lino mbebezi tutambla ne 22bet. Gula o account osobolo kubera ngo siba ne 22bet. Katiate 22bet chiyagendo kubera nge kuyambe nyo. Wanowe tugenda. Mu off season 22bet yegendo kuyambako kuberanga buli mupira gwayagala okusiba ogufuna olensonga nti waliwo league zigendo sikalanga zigenda maso then to connecting wali ku World Cup yegendo kuberanga etandika ngena kusoma mwezi 11 omwezi ogujja kati olina okuberanga okochinga bukyali noberanga ogulawo account no sibane 22bet atera nobera omukuba wanguzi abawangulanga basibane 22bet kyo olina okuberanga okola kuberanga ogena musimu yo wogenda ku internet. Ojia kuteka 22bet.ug website ya pe ya kuberange jao kusimu yo gendo wale chigambo register chinye game juza mbi wa kusawa ukuli ya manyago nini namba yo namba yesim katuwali awagenda promo code ojia kuberange uteka u akatimba awagenda promo code ojia kuberange uteka u akatimba then genda mchigambo register chinye game oja kubera nga wegata ku 22bet ensonga zona zibere nga zitambula bobo siba siba na buvunanyizibwa atana weza abiri mu etanto krizi bakubera nga osiba ku side eyo nolwekyo ye 22bet jogendo okweyagala nayo mu off season abazanya virtual games kweziri ate zigabira ddala akasente nammwe abazanya emipiira options zona oja kubera nga zisangako ne wobo yagala kusiba makona ne wobo yagala kusiba batibi zona options ujazisanga ku 22bet embere biringe kutambulira astoberango sibana buvunanyizwa ngoweza abiri mweta nokuda aguru awo buli kimu kijja kuberanga kitambula ku side eyo kakati ababuzi ba timu ya Arsenal okwetola ensi yo nanga webakyali mbi kujjuko ebyokuwangula Premier League onakulwaira ateera waliyo nabalala bayinza okugenda mbi kujjuko olw'ensonga nti waliyo final za Europa League Aston Villa mwegendo kubera ngetunkira ne timu ya Freiburg okuba mu gwanga lya Germany. Omupira guno gugenda kubera wali mu kibuga Istanbul mu gwanga lya Turkey iwagenda kubera nga wayindira game eno. Aston Villa ngezanya timu ya Freiburg. Omanyi Aston Villa eno bayinawe batuuka ekigere ne bakijja ku muliro muli. Ne bagamba kakati ketusoke tusekiwali nge final ya Bulaya oba ekikopo ekya Europa League. Wanga bakira abantu ligi ezemu akasandali kyokka atera buwangula Europa ekisoko wangula ekikopo ekyokubiri noberanga okiika butereevu mu mpaka eza UEFA Champions League wadde nga ate nayo balaga nti bagenda kukiika olw'ensonga nti bakubye ttiimu ya Liverpool mu weekend aba ttiimu ya Aston Villa nolwekyo leero bali mu Istanbul e Turkey nga batunka ne ttiimu ya Freiburg omanyi empitawo yaabwe yala gamani ya gechikechi ya wagulu enyo ule nsonga nti bajia mu timu ya Lille okuva mu gwanga lya Bufaransa then bajia ni wakuba timu ya Bologna okuva mu gwanga lya Italy basembyo bakuba timu ya Nottingham Forest eyabakuba le mu luzannyo olusooka naye ne bajja mu mupiira ogw'okuddingana Nottingham ne bagikuba ne bagiyisa bubi nabeera nga bagenda mu faino era omu ku basambi abaluddewo ennyo ku ttiimu ya Aston Villa ayitibwa John McGinn y'omu ku basambi abasinga okubeera nga balabika obulungi mu geemu eyo Aston Villa nebeera nga ekomawo mu faino z'ekikopo ekya Bulaaya omulundi ogusookedde ddala okuva mu 96 bwe bali basimba okubeera nga bazannya faino yonna ey'ekikopo ekya Bulaaya naye nabagambako wano nti ebiseera ebisinga n'obumanyirivu bwetaagisa kubanga omutendesi wa ttiimu ya Aston Villa ayitibwa Unai Emery kino ekikopo y'omu ku batendesi abasinze okukiwangulira ddala myaka egisembi Unai Emery oyo bwe wabaawo ebimu ku bikopo by'ategeera ye Europa League ku Sevilla byakubanga abasajja okubula obbatta kaakati ne faina eno olabanga era zze okubeera nga ddamu okutuukiriza ebimu kwa byabadde gyatuukiriza gye buvuddeko ku matiimu singa Sevilla nga wangula ekikopo kyekimu ate omulundi ogutali gumu so bwe wabaawo ebimu ku bikopo Unai Emery byasinga okubeera ng'ategeera ky'ekikopo kino ekya Europa League faino eri ettake mu kiseera nga ne Liverpool bamwekubidde mu mbeera eyo nga bwegenda okubeera ng'etambula so gwe mupiira ogwo Freiburg nabo babadde ne kampeyini ennungi bawanduramu ttiimu ya Braga okuva mu ggwanga erya Portugal wadde nga Braga yabakuba oluzannyo olusooka bwe bagenda mu lw'okuddingana e German Freiburg nebeera nga yakuba Braga nebeera ng'egiwandula mu mpaka zino by the way balina omuvubuka omuto ayitibwa Manzambi omuvubuka oyo y'omu ku basambi abalina staati ennungi mu Europa League campaign yenu ali ku ttiimu ya Freiburg kubanga bwe kigenda mu rankings mu fawo y'omu ku basambi abasinze okubeera nga bakola fawo ennungi ezitali za kumala gatemaatema y'omu ku basambi abasinze okubeera nga bawangula emipiira emirundi emingi sizoni eno mu Europa League then ate era y'omu ku basambi abasinga okubeera ne position eri waggulu ennyo omusambi oyo yayitibwa Manzambi muvubuka muto ali ku ttiimu ya Freiburg then kati awugatteko experience y'omusambi ayitibwa Matthias Ginter olw'ensonga nti naye gyali era abadde consistent nnyo sizoni eno kuba ndowooza mu myaka gye gyalina n'obukulu bwe tamisinzeeyo geemu yonna ku ttiimu ya Freiburg ate nga n'okuteeba abadde ajja neyeenyigiramu n'ateeba so omuvubuka oyo naye y'omu ku abo abayinza okubeera nga batunulirwa ennyo mu geemu eyakawungezi k'olunaku leero Freiburg nga basamba ttiimu ya Aston Villa omanyi Aston Villa ekirungi ttiimu yaabwe kumpi yonna weeri ndowooza ng'oggyeko Amadou Onana abuusibwabuusibwa abamu abasambi bawummuzibwa numu n'okuwummuzibwamu then ndowooza n'ogattako abatali erigibo oba abatakkirizibwa kubeera nga bazannya nga tebaba registeringa naye ogenda okulaba nga Unai Emery squad ye yonna agiyina omusambi ayitibwa Oliver Tickenis abadde alabikira ddala bulungi era y'omu ku basambi abadde basinga okubeera nga balabika obulungi kampeyini eno ku ttiimu ya Aston Villa so olowooza nnyo nti squad yonna agiyina ali mu mbeera nnungi ey'okubeera ng'asobola okwangula akapiira k'olunaku olwaleero ngenda kuba prediction yange ennaku zino mubeere beegendereza nnyo ku prediction zembawa wano eggulo nabawadde amaliri ga Aston Villa Gabon Mouth ne Manchester ne gakwata ne leero ngenda babuulira guno we gugenda okuggwera gwagenda ku 10-2 bet we settinge tubeere nga tutambula mpola kakati gwe wenna ali mu kuliza ombebbezi ssaawa zino ky'oba osooka okukola gwe eyabebbedde n'omubebbezi genda ku kodi obeere ng'ofuna ku mipiira ogende wali ku 10-2 bet obeere ng'osiba njagala ogende ku kodi obeere ng'ofuna ku mipiira genda wali ku 10-2 bet obeere ng'osiba gwe kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa then ng'oweza 2-5 n'okuddaagulu we tujja okubeera nga tutambulirawo mpola kaakati abaafunye ekibimba kye nataddeyo ekiro buli amanyi nti wafunye ekibimba ky'omubebbezi kye nataddeyo ekiro genda obanje ssente buli amanyi nti wafunye ekibimba ky'omubebbezi kye nataddeyo ekiro genda obanje ssente yabadde ttiimu ya Amuka okubeera ng'ekuba kolekitisiko 4-2 guno omupiira guntadde nnyo ku bunkenke olw'ensonga nti gwagenze mu half-time nga guli 3-2 kati mu bufunzi nga tuetaga yo gole ndali muyuka awaka okubera nga kutuwa sende naye nadenda bange zigenda okubera nnyingi golo akasajja olukomyo kagaseke muyuka ne kugwanya bi wadenga gwachuse 3b kati buli amanyiti ni wafunya kibimba kyombebe zigenda ku kodi oberengo banja akasente genda ali 22 bet bawirenga bakujjamu kyatu wadde amaji ekibimba kibadde kikola odi nkaga mutani kyatu wadde damaja nkuteredde ekibimba odi kinana bannaye ne kino ekibimba kyentaddeyo siko yemu kitandika sawa satu ezekiro kino mukereeko sagala kudda wali kiro nga tuli omu kwaba bali desende nga bw'olaba eno siko bwebatte era abasajja bwe bakiziza ekibimba ekyo transformers zange gye zijja amasannyalazi agatuwa emipiira egikuba kati gwe ky'oba okola genda ku kkoli oberenga ofuna ekibimba kyentaddeyo nkugambye nakyo siko yemu nnya bbiri gwe genda ogyeyo omupiira ogwo gwentaddeyo genda wali 22 bet oberenga ogussaamu ako enfisi gukola odi 7 eno ebadde odi 6-5 by the way yasusse okubeera 6-8 we gutandikidde nga bagusaze ky'oba okola gwe nawuliriza omubebezi genda ku kkoodi oberengo gyayo ekibimba abalidde ekibimba muyogeyoge genda wali 22 bet oberengo osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate nawe zaabirimu etaano tokkirizibwa kubeera ng'osiba nyigasita 217634#. Tujjeyo ekibimba ekyo nga sinaba buli alisiiti ndala zengenda zembagamba zitugenda okutambula nazo sooka okufuna ekibimba ekyo gwe kwata akempisi k'olinaku oba oteekamu kasitobeera ng'osibisa buvunaanyizibwa tutambule tutambule kasitonyigasita 217634#. Ojja okubeera ng'oyitaawo tujjeyo ffenna ekibimba ku 217634#. Kugambye ekibimba ekyagenzeyo ekiro kituwadde akasente kati gendo jjeyo ekibimba kyentaddeyo kino kyabadde kya kolektisiko 4 ne kyentaddeyo kyekimu kakati teweekwasa n'ogamba nti ate omubebezi kyotaddeyo nga sikiraba gwe genda ku kkodi obeere ng'okifuna genda wali 22 bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa tubeere nga tutambula mpolampola ku 6-217634#. Woba oyitaawo ojja kunyiga 6-217634#. Kati nga bw'ojjayo ekibimba gwalidde ekibimba agamba atya sewankamba ekyengera aŋŋambye omubebezi gwe wakawaŋŋamudde olunaku olwajjo kasita wagambye nti owulira akalenzi akakuli munda ase n'akiwangula ggulu mbuye n'akuma sigiri naye waanammwe ye yakumye sigiri n'agamba kakati kenkuma esigiri kubanga wali embuzi ogibaaga obubazi ekimutwalira ddakiiko redi gwe mulimu gwe n'akuma sigiri n'esooka n'ekyamuka bulungi n'agamba kati keninde kyabike era nekyabika gali kali kasita n'akasente mwakalidde amaliri ago nago gabaddemu akasente by the way ate nga twagagabye wano mu mbeera eyo kakati nga bw'ojjayo ekibimba kyentadde ku doketi nkugambye ekibimba kyentaddeyo ekiro kituwadde sente kizannya emisana nga bw'ojjayo ekibimba ekyo ntaddeyo lisiiti 2 ku pakeji zaffe nga bulijjo ku leeti bali kuliko lisiiti emu ekola odi 7 mipiira 2 then ku ordinary kuliko lisiiti emu mipiira 2 ekola odi 7 kati njagala nga bw'ojjayo ekibimba zino lisiiti 2 emipiira egyo nkwegayiridde gwe naagifuna gisibe nga bwegiri ejja leeti bali gisibe nga bwegiri giri 2 then ejja ordinary gisibe nga bwegiri giri 2 genda wali 22 bet obeere ng'oteekamu ako enfisi gwe bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate nawe zaabirimu etaano tokkirizibwa kubeera ng'osiba njagala oggyayo lisiiti ezo 2 odi 7 ku leeti bali kuliko odi 7 then ne ku ordinary kuliko odi 7 gwe teekamu ako enfisi genda wali 22 bet obeere ng'obebbera mpolampola bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate nawe zaabirimu etaano tokkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga 217634#. Njagala oggyeyo lisiiti ez'ebbiri ogatteko n'ekibimba gw'oteekemu akasente kakempisi obalansi ng'osirike gw'oggyayo emipiira egy'ebiri egiri ku leeti baadi jikola odi nsanvu then ne ku ordinary kuliko odi nsanvu mipira ebiri kati gwe kyoba okola balancing za kusiba kyoba okola balancing za kusiba genda liku into bet oteke mwake mpiso sirike bobo osiba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mweta ndo krizwa kupera ngo siba tujia yezo ngano wechi bimba na weo wobe pera mpula mpula kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wajio kupera ngo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash njaga lotu nulida nyoli siti yezo satu echi bimba leti badi yeriko odi nsambu mipire biri then ordinary kuliko odi nsambu mipire biri ezo zikwate gwe balance nga bubalansi zinoboteka mbitanu bitanu gode wali olati olinde kasitobe rango sibisabu vunanyi zwa tubebere kusita bibiri kuina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya feyo kodi yoku berango ito ja kunyiga sita bibiri kuina msambu sita bisatu mwenye hash tuberenga tambula jijeyo kati emipira jona kwa yolo jona jitandiko obudde bukyali bweziwe la sawa satu weze chilo lisiti esinga togenda zisangayo kubanga emipira jizanya bukyali kati gwejeyo odi nsambu ku late bird ojeyo odi nsambu ku ordinary ojeyo ekibimba kugambye ekibimba kinatadde chilo chituwadde sente emisana kati gendo jeyo ne kino ekibimba kugambye skoye nga chiri ekituwadde sente akatambula kwe kali ne VIP kweri gena ku 22 bet yoberengo teka mwa ka MPC kasitu birengo sibisa buvunanyizwa uja kunyiga sita 2015 sita bisa tumunya hash wobo itao nyiga sita 2015 sita bisa tumunya hash katube kombo baka buno then is je tugenda ate mu kitundu ekyo kubiri ekya katimba akebye mizanyo extra
1: business yo terikula ngato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya wo osangibwa kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki kyobaguza oba kyotunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna ba customer jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 897 6 8 plus 2 5 2 0 0 9 2 0 oba plus 2 5 6 7 6 6 0 0 oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngena fwa ba Radio Sapiencia toje kwejusa.
2: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the Rosary. Participate in the celebration of Holy Mass and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
3: Evi jule visufu, biba kumfumbe nsukurumu. Enfumbe nsufu, esinzi ila kubirunge vitufu. Evi jule vyo mulembe, ovifuna na cowboy special. Ama savu gebi mera ama kene nulovulu unji. Agasta mubiyo fumba, etekende sufu. Bulichi julo cho fumba ni cowboy special. Chijanobu omi obwe mbala. Cowboy special, afunika mubipimo vya grams avili mutano, atano, chikumi, nevibiri. Cowboy special. Akole wabwa Bidco Uganda Limited. Nga sangi wa mumaduka wona.
4: Leronge na kuzomweza video mwezo guo kutano. Nyafe ekelezia atuwa mtukili Benadine Owe Siena. Benadine yazali wange na kuzomweza munano mwezo guo mwenda. Umwaka gwalu kumimuvi satu mchinana mumasa maritima HITari. Bazadeweye Albert Albizeski ne Maria Vizdomini. Benadine yafuka mulekwa kumiaka mukaga era na kuziwa basenga abe. Boyaweze miaka abidi yatandika okulabidida abaradeba kawumpuli mwesiena. Oluvanyuma Benadine yega yeyita ku kibiina kyaba Franciscano era n'amanyibwa ng'omubuulizi oba omuyigiriza w'ekigambo kya Katonda kuba yakibunyisanga mu Italy. Tumujjukira okuba nti yanunula enzikiriza enkatoliki n'okutumbula erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Benardini yafanga ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1449 ku myaka 69 ng'obukoowu n'essujja bye byamuviirako okufa bwe yali mu lugendo lw'okubuulira ekigambo kya Katonda. Yalangirirwa Papa Nicholas VI mu batuukirivu mu mwaka gwa 1455. Omutuukirivu Benardini yawolereza abatawaanyizibwa mu kkosa, bannamawulire, abakwanaganya zi kampuni n'omuntu wa bulijjo era tumwekwata nnyo mu by'empuliziganya n'okulanga. Benardini omutuukirivu, otusabire.
5: Naye bannange, mwe temusobola kusirisa ku mwana? Yaganye, mumutereko Radio Sapientia. Senda munya katonye senya fama. Inkuruze ya magazi. Kuchari mkatimba kedye misanyo extra.
0: Alright, wevali nyogwe na jekumide kochi. Senda munya katonye senya Radio Sapientia. Kuchatambla na katimba akedye misanyo extra. Uline pade seru magomo bebez. Tuchave bera mpola mpola ne 22 bet nga we tambla gulao account osobola kubera ngo siba ne 22 bet kyangu nyo kubera ngo gulao account genda musimu yo wogende ya ku internet ojja kuteeka 22bet.ug website ya fe ejja kubera nge jiao ku simu yo gende wali ekigambo register kinye game juzambye bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba yeyesimu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo otekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo otekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wega taku 22 bet ensonga zona ziberinga zitambula atano weza abiri mwetantu krizi bakubera ngo siba kyukana wasiba bera ngo siba n'obuvunaanyizibwa nkugambye okwewala okubeera nga onoonya emipiira nga togiraba bwegenda ku 22 bet tewaliwo liiga etajja ku 22 bet abazanya virtual games kwezili zigabira ddala akasente n'ebirala byonna options nyingi ez'okusibako abasiba makoona abasiba ku bateebi abasiba kaadi byonna ojja kubeera nga obisanga ku 22 bet ate era obeere ng'owangula akasente ku side eyo kale atanafuna mipiira nkugambye ndese odi nsanvu bili kuleti badi kuliko odi nsanvu neku ordinary kuliko odi nsanvu abajukira wike wedde nga bwe twakikola nga tugamba nti emubwe eri asente akaongezika fika bakawedde zonna bili wezija nezituwa sente ku ordinary area then leti badi na area era tewali tabu fechikulu kasitatu wangu la kasente kisinga okubera ekikulu kati gwe wenali mukumpulize sawa zino nga tuwakalia ekibimbe ekyagenze ekire ekizanya emisana

0: course ya magesi. Tukwani visa mprogram umurongoti. Insuri ya magesi. Okumanya n'okutegeera ku byobulamu ebyenjigiriza eddiini ebyobusuubuzi amateeka ennono n'ebyobuwangwa obufuzi n'obukulembeze eddembe ly'obwebange omutali kunyigiriza balala amateeka n'obutebenkevu n'ensonga endala nnyingi mu pulogulaamu omulongooti nga n'ekigendererwa si kuzimbulula wabula okuzimba eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu kyenda bwe nyakatanyize nnyafama Radio Sapientia, Enkuruze ya magezi, ensulo y'omuziki, n'ebyemizannyo.
1: Enkuruze ya magezi, ensulo y'omuziki, n'ebyemizannyo. Essaawa bbiri eddakiika ttaano ze ziseeko. Kiba kitegeeza tusigaze eddakiika ataano mu ttaano n'obutaweera nno. Naye tujja zikozesa bulungi. Omukulu Ssaalongo Matovu Moses yatuuse dda, ono mwogezi w'ekibiina kya Economic Empowerment for Dialogue NEED. Atunulira ensonga z'ebyobufuzi ate n'atuyamba okwongera okugaziya. Ayogera nga teyeekubidde naye anite ono oba ye yali mukwano gwe nkimanyi anaatubuulira. Naye ebiseera ebisinga tatera mazima galekayo naye simanyi oba teyali wa anita. Programu mulongooti mukulu Matovuboza kwatuuliriza.
2: Bulungi.
1: Obulamu bulungi.
2: Tuludde okulabagana.
1: Mirimu gijjawo ate akabbinkano kajja ate bwe bityo. Yesebo.
2: Kana inafuka msajja mkulu uvuli yao ni yafude ya teno lumbe ya teno vichi.
1: Yes.
2: Nereza natugeze mkule mimejo vuna nzi wangejo.
1: Yes. Nereza
2: agala ukula msa kupatu uliriza. Nukuweba zokuwe kumira kumukutu. Jaro kuweba zare de sapiensia. Yokutuwa kanyume rukano. Lafi utusuviza. Tujia kuwa nge chisovoka. Na hiyo ngustukidemu.
1: Atentia. Atentia.
2: Oba mtu alimu kwa nogu wange.
1: Ah, ugo ino kwewo zako. Kakasenti isi mkwanogu.
2: Seta ya kwewo zako. Ate tuwali chetaga kwewo zisako. Nebu naliwa de mkwanogwe. Tuwali chetagisa kwewo zako. Naku zino, ebintu byangene media mbikwata kitono.
1: Yesevo.
2: Olwe nsonga nti tuina mwe mbele eryawe tategerekeka. Ate oluusi n'abantu betuogereramu ne betugamba. Empulira yaabwe entegera yaabwe y'ebintu nayo ndala mulimu abamu gwe nabba sekula mu kino okutegeera kati ensonga nzikwata mpola abantu balimu okuntegeera buki
1: obubi
2: obubi Anita simwina akolutalo
1: yes
2: emabegere wabeera webi byaliwo ku ye twali tutambula ku mukutu ejenya otuuge kola analysis n'ebirala wewe binayogera kwanyi nabinalinga manyi ku parliament nimbako byenjogera naye nga atudde n'omuyambi we sigenda kwogera kati kati omuyambi yafuuse na mbaka parliament. Yankubira essimu.
1: Nga ayiseemu.
2: Sikati. Kati omuyambi yayiseemu.
1: Yes. Yankubira muyambi we.
2: Omuyambi yankubira essimu. Nga alina speaker batudde wamu. Kubanga yamugamba nga mbaka gula mugambi wote. Nangamba nti mutufudde mumfudde emboozi. Ono yangamba nti speaker kugambi omufudde emboozi.
1: Muveeko.
2: Omukererako gwe muliyako ekyemisana ne mumuliyako ekyeggulo naye angambye nkutegeeze nti ye mugagga era ayingira paalamenti nga mugagga era ne mmotoka gye yali avuga yali amaanyi nange ne mmuddamu amangu n'embiro nti nange ngimanyi ne we yagijja mmanyiwo kuba nali mmanyi ssente ezaagula emmotoka eyo yali V8 nga njeru mmanyi we yali azijje ate nayingira paalamenti so agenda okukirira paalamenti nga V8 yagikola ki niye sente zo mmanyi we zaali zivudde
1: ngotegeeza nti ngakyakola mugundi
2: ava kampite ebweru ayingira paalamenti yayingira ayina V8 nga njeru kati wano yali ategeeza ebyobugagga bye n'engeri gye yajjamu bwe yakyogera nti najja avuga V8 nange ne mmuddamu ne mugamba nti nkimanyi ne sente ezaagigula mmanyi we zaava kuba nali mmanyiwo ng'ate byaddala nesigenda kwogerera wakati. Nangamba.
1: Wango jatu swazi.
2: Nze nina square mile ye mwanyi. Zeika lukaga mwana eze mwanyi.
1: Ebukede ya.
2: Sima tiangamba ntizira ni angamba nina square mile ye mwanyi. Nangamba nine nte lukumi. Nangamba aline somero.
1: Ebukede ya.
2: Nangamba nore nsongeyo.
1: ngenda
2: mpo mwate mwina bya kuogera ebyo nkubuliddeke ebyo nebo nabo yagala okumanya ebisingawo
1: yangu
2: baya mugamba ngaba ebwa mugamba bwangamba aganti sipika kugaye bonawo yagala ebisingawo agambi ajja kunonya akunnyonyole kati munkola eyaba kuyita embuga sibuganzi
1: yitemo
2: ningambo wahi sirinde kumpita kumbulya bya bugaga bikola ki
1: bisingawo
2: na yene wankubadde ekyo kyaliwo nze simu inako mutawana muntu bibaawo ekyokubiri bwentunuulira bannayuganda bangi engeri gye batunuuliddemu ensonga za nita gye bazikuttemu waliwo bo bye batalaba ate nze matovu byendaba
1: era awo wenjagala
2: tusimbule waliwo bye batalaba nze matovu byenkola ki byendaba naye kyetaagisa obudde bungi obbi banyonyola babitegeere bulungi era ngenda birambululako ekikoleddwa ekisoose basiize ekifaananyi nti Anita Center abadde alina nnyingi nnyo era baisanze balina obuvidiyo wadde butambula ku TikTok newala ku social media nga balaga konteyina balaga ebipaleti balega ebintu bingi sente entuumo ze basanze eza ddoola eza shiringi mulimu abazizanyisa nga bakulaga byonna byani byanita naye mukama mulungi nze ntera okukibagamba mulangira zisewaana naye njogera amazima emyaka gye nnina olwaleero ngenda kuweza emyaka 46 ndi musajja mukulu ekyokubiri ndi muyivu ku ddaala erya diguli 2 kye tuyita masters ekyokusatu mbadde mbyobufuzi nga mbyetegereza ate bwe mmaze nembibeeramu butereevu ekyokuna nina network nina connections ez'abantu abali mu buyinza n'abaguliraanye kati nsobola okumanya ebitambula njagala okusinziira ku muzindaalo wano ntegeeze bannayuganda nti bye mulaba si bye bategeeza era si bwe biri olunaku lw'okwosa jjo nabaddeko n'abantu babiri omu nabaneyo ku makya omulala nali mu ssaawa z'akawungeezi nako sigenda boogera mannya kuba mboogeramu bannamawulire omu munnamawulire yali ng'akola ku bbaba mukwano gwange mukugenda sekyuto ogende wa mukyala Anita yaliyo era aba afuluma saawa zaalinga mu 8:00 ne bamukwata ku muto wano bamugamba rudi nyuma dayo n'omusindika no ku muto dayo n'omusindika ne baddayo yalina ne munne kati baba baliawo speaker ali atu ya tuka saa 8:00 bano bajja saa 9 abasirikale basangiriza ono afuluma kuba bali bamaze okwogera ne speaker bafuluma ne babazaayo ekikokoto ze saa ze kyatandikirako bwe baddayo babatuuza ne batandika okukola biro biri ne babayimiriza babatambuza ennyumba ne speaker wakuma kwali era ne bamugamba okumenya ebisenge tebabimu babiwandikako twabiraba nti bamugambye okugula ebisenge baganye babimenye omanyi njagala atuwuliriza ofune ekifaananyi kino njogera bye mwategeddeko ne bye babalimbye kati nzoke nkuwa ekifaananyi kiki ekituufu bamugamba okugula ebisenge agaana bw'agaana okugula ekisenge kye kwe kuleeta ebyuma bye baatugamba nti baleese ebyuma ne bamenya kati onoonyumiza ambuulira ne bakimenya ekisooka ne bakebera bye bakebedde ne bamenya ekyokubiri ne bamenya akalinga akanaabiro ne basangayo waliwo obuntu bwe mwalabyewo baagambye nti basangayo endeku biki biki ne basangayo obwo bwa babiwandiiseeko sitya byogera babiwandiiseeko kakati naye baatusiigidde ki ne mubuuza basanzemu ssente nga mmeka
1: gwe walabyeko nga mmeka
2: gwe kati gwe n'amaaso gwalabye mmeka kuba tasobola kunnimba kyali wange nangambe ekyamazima tewali ssente ze baasanzeeyo era ze mwalabye zebatadde ku search sheet bwaba basaakinga ennyumba yo baba n'olupapula tusanzeemu essimu tusanzeemu kino baasanzeemu emitwalo 45 egya Uganda naye social media baagiwadde ekifaananyi nti baasanzeemu biliyoni basoose 13 ne baddako biliyoni 32 ne bagamba nabo basanze biliyoni 2 kati bapeyintinga ekifaananyi kya ssente
1: empitirivu wano nzikiriza mukulu Matovu Sunday ye wedde ebadde ya World Communications Day. Eria ya sensi yetwa maliriza na ye papa yatwa domo lama protecting human face and voice. Nga etunulide okozesa emitimbagano okwonoona ekifaananyi ky'omuntu ate ne doboozi.
2: Kakati bakuwadde ekifaananyi ekya biliyoni za sente essente zitotogane ziri awo kyokka ku search sheet yaabwe gye bayina kuliko 2,500 naye ebigambo bye boogera n'ebyoko n'ababaka ba paalamenti olw'ombaka paalamenti ndoozi yabadde omwogezi w'akabondo ka NRM weyo sayidi z'ebusoga bamuyitaani yagudde mu kalulu atamba radio ku radio tv ku tv bw'ayogera ku sente empitirivu nasirise neŋŋamba naye nsi kyenu gye tubeeramu oli ku leve y'ombaka paalamenti but you cannot give facts. Saagala kwolereza Anita bw'aba alina emisiba gyagirina ekyo tetugiwakanira naye kibagezaako okupeintingira n'okulaga ate kirala naawe lwaki okugambye nti nze mukama yannyamba n'ensuumuusibwa musikyali ku leve eyo
1: osengejja
2: nsengejja nina obusobozi obutulezwaninga naye bano ku engeri gye bate lwaki security kyekola nga buli kyekola kyeteeka mawulire njagala batuliza mukubemu akafaananyi security ki oba gye bayita intelligence kyekola nga buli kyekola kyekubira mawulire era mu bye baasanzeyo byonna lwaki bakulaga mmotoka n'ebifaananyi bya social media naye njagala tujjukire nti twabadde tuli ku live nga bakolewo research waliwo tv bbiri zaabadde ziraga live oga TV ezo ku ngeri gye zikubamu Anita zaabadde ziyinza okugwa ku kipaleti kya ssente ekyo nga wabeeraga mu social media zaabadde zikamalinga live eka akatundu ka live aka ka sente nezikaleka neziraga ebirala ng'emmotoka zikavalinga live kiki enjagala okuwa
1: kubanga kiba nti no balina obuleku
2: babulaze yes obuli munda kiki ekyabaganya okulaga biliyoni 10 ezabadde wano maybe 5 agabadde wano 3 agabadde wano kiki kakati kiki bagezaako okujjuza public bagitegeera 1 baasooka ne basiiga ekifaananyi speaker mubi n'ebifaanana n'ebigenderako naw olw'okuba abantu baffe baavu nnyo omuntu nekwogamba nti nze singa ngamba omuntu nti nkozesa 5,000 olunaku ayinza okka era kisemabuga ti matovu twagereza okubalirira ngaakozesa 5,000 olunaku azijja okitegeera naye bw'ogenda okukiraba mu mbeera eya bulijjo omuntu atandikirwako mu ssente nga byebyogamba nti asula luddawa asula yiri eri bunaayira oba mpigi avuga emmotoka najja e Kampala n'addayo n'atambula n'alya n'akola kino okaka n'2,000 nga gikoze ki bulamu bwa bulijjo kati ku levo ey'omuntu nga mbaka paalamenti ku levo ey'omuntu nga sipiika n'ebirala naye kati bo olw'okuba nti omuntu bw'anaakiwulira ekyo kijja kuba kinene nnyo okimanyi twakolako wano twagambako nti mwami Museveni bayambala miliyoni buli lunaku naye wadde okimanyi nti okwambala emiliyoni olunaku tekiina makulu
1: okusinzira ku levo
2: nze ayogera naawe nyina buutu 3 engatto eza Nike emu najigula $7 endala najigula $8 kati bw'osanga gye nyambadde n'ombalirira mu kaseera ake ey'olunaana nyina akajaketi kakolebwa bata Jack Wolfskin jaketi egula $5 jaketi osanga nyambadde akajaketi $5 ne buutu eri bw'ona agenda okumbalirira nga ndimu emiliyoni 8 kati ng'ogamba
1: naye
2: lwe natambulako nga nyina obusente bwe nabigula kati bw'osanga nagula peya zange 3 n'ebujaketi bwaamini nga mbeera simaati mu mbeera omuntu agula esaati 2,500 genda ku Diamond gundi wali ku Diamond Hotel zitani
1: Imperial Hotel
2: wali mu tawuni amaduuka gali ogwo genda oguleko esaati emu ya 2,500 agali ku cross the king yawo naawe okukiriyawo 2,500 esaati emu empale ya 2,500 esuuti za miliyoni 2 kitundu kati osanga olinga ayambala kakadde but that is normal life Era nyina benade ngambe nakwezo nti nze nyina mwanyi naze mukyalo. Twamulekayo naye kati yingo bobulamu bwe kyalo yebirya mbigiri. Kati muto wange yadanga matine okimanyi nti baba nayiga takajeta kimanyi nti abo nabona. Ko nti atya abera mu bigere niyambalire ngoye ze ziya mu ngiri ye yeberera bwatyo.
1: Tafayo.
2: Bwatyo. Na yeye kati yeta kimanyi because that is normal life mukyalo. Mukyalo it is normal life. Okutambulia mu bigere nga tolina musilipa.
1: Agenda no musilipa
2: mu bigere ngola bana. Boga abona. Yero mune mu bisubi agenda yatya. Ate bagandi basenya nenku. Amagwa tegamufumita ate munye tegabafumita kati gwo lokuwa ali eno sibya munga to jamu nga toteka musilipa now olaba olinga akola ki
1: kabona
2: na yeye it is normal life now nkuzawa nti bano badide ekigambo galibo mu Luganda tuza kiteka tuti
1: galibo si kye kintu ekibye nnyo
2: galibo omuntu agamba nti omuntu yali galibo ye muntu omwangu okudieka dieka omuntu omwangu okubuguyaza nga bagamba ekintu nyizo okugamba akantu kati nnyo kati nyira simu eno nigate simu eno ezimba akayumba akatonotono kali singa ezimbye muto iyo kuchalo kati nawe ogenda nawo ekimukwasa simu ya milioni 12 yali badde ezimba mutoyi abantu ne beyagala kati nola bango omuntu obwongo kimumuwadde era kituufu bagamba kuono nti milioni 5 zizimba eddwaliro ne zizimba somero ne zikola olugudo kati fama yibera mwe bya contract yoga yina yingu dwaliro lya wangu doza wa ino
1: edizimbibwa
2: okinagera
1: ku milioni
2: 5 baga malizi besomero damba zizimbe dwaliro ddene ndiko no lugudo kilomita ne kilomita yo lugudo nsebe kuli wakakade ka sente akadola ne kati omuntu wa bulijjo bo kimugamba milioni 5 ntibwo panga pango.

0: Uganda nga kelezia kitebe kya kelezia katolika mu Uganda oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti byatuwadde kubikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa twagala okubaako naffe bye tulambika kubikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga abakristu weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde tukubiriza amasaza diocesis ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo tukolere wamu tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno tutegeeza ekirwadde kya Ebola tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi butuwa okuguma nga kereziya era ng'eggwanga nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu mbaagaliza emikisa gya Katonda mwenna
1: Radio Sapiens enkuluze y'amagezi mujjukizibwa abakristu mwenna ng'ababisikopi baffe batugambye olunaku lwa 3 Juni tujjadujaguliza mu parishes zaffe ne mu dioceses zaffe n'abepiskopi baffe mukulu matovu dakiika ziri 3 ezise ku ssaawa 2 tweyongereyo maaso
2: kakati mbadde nti njagala twogere amazima nti ekivunaanibwa Anita singuzi ebigambo bye njogera bino byange matovu mu kwetegereza kwange siki
1: singuzi
2: yatunudde mu luwombo lw'abakulu ne bagamba ojjukira nti bwe yagenda okuwaayo ku misinde gya mukulu Muhoozi yasinza baga bannange nze wa pulezidenti simwagala era nze ndi Mwetegeveni ne mwana b'omutabani wazze gwoza atuwuliriza njaga olowooza omuntu omwana watugaza abannange enva sinze nazibbye wabawo awaga nti ni matovu leka guwabbye enva zino kyova yatula mangu nembi bannange sinazirya nze sinze nakutte ku nva ezo niwe wabawo ekiteeberezebwa nti enva ezo zikola ki wazikutteko kati babadde bamuteebereza era bakirowooza era nga bakiraba nti obuyinza munaabukola ki abwagala batunuulira ebintu byakolaakola bwe tuba tulwanyisa buli bwanguzi abaali mu covid njagala mujjukire nti twalina ekizibu kya oxygen kanguyita omukka nga gubuze niwe n'okampuni ezaweebwa

0: okutuletera omukoogu. Abaali bannannyini kampani ezo nga tutandise okuoditinga, mwalimu gwe bayita Charlotte Kaine Rugaba ne Nshita Asiimwe. Charlotte Kaine Rugaba ye mukyala wa Muhoozi. Baloba 6.4 billion shillings mu June. Supply bagikola mu September. Uli akubuuza nti mu kaseera ako baali bakolaki?
1: Baali bakyanoonya byuma.
0: Mulangira njagala okubiseemu sente 6.4 billion ng'osadde mu unity trusting ekuwa 14% buli mwezi. Kunsa mwawo
1: 14% buli mwezi.
0: 14% ngo 6.4 billion
1: bwemba nkubisiza ku 6 nga stadium na 0.4 just 6 billion eba 1.6
0: ekwa 1.6 billion times emirundi ngena kati sente ezo za bwabese community trust nezimukwela sente asigala chechimu twamunonyerezako nze njagala nkuwadde chokulabirako oli wa million 2.8 bamugaye bugenda kebali. Mwamuli doku nga gezo kula statement ku ekibuli ku polisi.
1: Bili chinana
0: mumunana. Nga niwe supply nga tebili iyo.
1: The transformers.
0: Mwamuli doku nga agenda kula statement ku gundi.
1: Nduza bachano nyeleza.
0: Akati ono wali mkuno nyeleza wa kuwata. Racho ono chwa. Bali madema no nyeleza. Bato chimanyi.
1: Chumbade sinabana. Ena uli dalulie mivuyo. Nabaga mabagenda kuchusa leader.
0: Lechi ya manu wabodi na mamu
1: zembali. UEDCL waliwe bitatambla.
0: Yes. Kakati. Njagala kulaga nti bwe tuba twogera ku kigambo nguzi. Nali kuwono n'ensomesa banna Uganda kye bayita enguzi. Waliwo kye tuyita forms of corruption. Forms mu Luganda tukiteke tutya? Ebika. Ebika ebyenjawulo. Types noza tuyanguye. Ebika ebyenjawulo ebyenguzi. Kijja kunyamba nnyo bwe byogerako n'obisaakingako nawe buli bannayuganda kyegamba mulimu kye bata nepotism. Nepotism kwe kubeera okukozesa abooluganda abako n'ab'emikwano. It's another form of corruption. Mulimu kye bata influence peddling. Ne nkuwandikira ka note mulangira bwakalaba gw'omulimu n'agugaba ne interview ne watokozi.
1: Kubanga oli munene.
0: Yes, oli munene. Aha, nkumanyi.
1: Okozesa office yo?
0: Yes.
1: Eri.
0: Kati nabadde pulya bagamba kuliko abadde bali ku TV ngawa. Mbu adide abantu babukedde ya bonna bali ya bali ku parliament naba bali ku radio zizi bakola naba simanya walo no mubaka ku parliament ya baba ava side ze kana moja. Mbu ina wao abakozi ngawa 13 ba Luganda bakona ba mikwano ngamba yi ekyo kyo madde bade mechi afuka kya buli jo wan. Uyo chivunana mu na Uganda mulanga akikoze.
1: Neti TV.
0: Neta gochogerako.
1: Neti TV.
0: Ani kati ani avu nani? Anenda, atuuliriza.
1: Ati kati nawe, mkulu matovu.
0: Njaga lo mpuliriza
1: bulonji. Mwenda mwofisi. Atena we utapula
0: hiyo. Mwanda wangi, njaga lo mpuliriza bulonji. Echo techa katandika. Tuchogele de miaka ne miaka. Echivuzo ya nchikubuza gwe, kati nchikubuza gwe. Ani avu nani?
1: Tuvuna nani tokuleta hapo Luganda?
0: Abakono abe mikwano. Abakono abe mikwano. Aha.
1: Ku parliament.
0: Tumitemete mawo tulabe.
1: Bafuna baita mu due process.
0: Bote bali na bisanyizo.
1: Ne balangibwa, ne bayifuna emirimu ejo.
0: Lwaka koko yaise muki, go bawadde mu EDCL. Nsiwa ya musimu. Tewampi siwa nuna chifana.
1: Appointment into the president
0: ya. Aha, kati ono kati ono mchi chichi. Anini, chengeza kwa kulagaba na Uganda. Tuli mu nkola ya kakokolo bugeyana. Tuli mu nkola ya makagaba wa nsolo. Mbwe nsolo zo naze ezimu.
1: Na
0: ye. Na ye ezimu.
1: Nene nyoku.
0: Nene okusinga kuchi. Mukola ebikolobero by'ebimu mwenna muli babbi. Kati omubbi agoba omubbi. Mwenna musosola. Muwa banganda bakona ba mikwano. Kati mwe. Ekiwa ekimu ekiwa bakona abenganda ya mikwano. Kati kitu ntuza abenganda bakona ba mikwano. I mean. Which kind of country is this? Niyama na Uganda bali mkuba angalo. Niyata bala bachijia. Na kuzumani na njogila jivu ugela mbo echijia simundu. Banda Uganda bala manti echijia simuchi.
1: Simundu.
0: Ewe mkubile angalo kebina akonko newa mwe. Atemu mwenji mwa mateka. Kuwanga miyandi bade bidu unjinga. Biko berida mateka. Manjiba gamanti anonyo wenkanya. Oino kujane angalo zo ngantu kufu. He who seeks equity must come with clean hands. Ekibuzo abanonya ikute, do they have clean hands? Bila bia njogira, bani zo kubanga sibanja bajyo biogira, kubanga batia, walu waka tengo. Biogira kukati, bajia kukwata, bajia kukulachi. Nesu,

Mbala musiza nyo abuluganda basebo ne banyabo abampuliriza nga kereziya kitebe kya kereziya katolika mu Uganda oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa twagala okubaako naffe bye tulambika kubikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga abakristu weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde tukubiriza amasaza diocesis ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo tukolere wamu tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno tutegeeza ekirwadde kya Ebola tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi butuwa okuguma nga kereziya era ng'eggwanga nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu mbaagaliza emikisa gya Katonda mwenna.

0: Alright, wabari nyogwe na chajie kumideko chenda mnyakto nye senya Radio Sapiens. Ya tuchatambula na katimba akebye mizanyo oline pade seru magomu. Webezi tuchave bera mpala mpala ne 22bet ingawe tambula gulao account kusoburo kubera ngo siba ne 22bet. Chiangunyo kubera ngo gulao account gina msimu yo uogenda ku internet. Oja kuteka 22bet.ug website ya fe ya kuwe range jiawa kusimu yo gendo wali ya chigambo register chinyi game juza mbiwa kusaba ukuli ya manyago nini namba yo namba yesimu kati wali awagenda promo code oja kuwe range utekao katimba awagenda promo code oja kuwe range utekao katimba then nyiga mchigambo register oja kuberanga wigata ku 22bet ensonga zona oberengo zitambuza emipira jona oja kuberanga ojisanga 22bet abazanya virtual games kweziri enaku zino zigaba kiralu ne packages endala zona oja kuberanga ozisanga ko zwegale okuberanga osibako kasitoberanga osibane 22bet tanaweza abiri mwetantu krisi bakuberanga osiba chokana wasiba berango osiba nobuvunanyizibwa asiba berango siba nobuvunanyizibwa ku side eyo buli kimu kiberenga kitambulanga bwe kino okuberanga kitambula mu mbere eyo tanafuna mipira genda ku kodi oberengo ofuna mipira nkugambye tuli mu kusonda za pate pate after pate pate za tani said does kyagenda dala maso kati gwe kyoba okola genda ofuna akatambula ko mbebe zikatani ka kiro kya lunaku lwa lero teka mwaka mpisi ko inagenda ku 22bet oberengo siba kasitobe rango sibisa buvunanyizwa to siba sente ya kizibu gobo ina bitanu byoboteekam bobo ina 10 ruboboteekam kubanga ku 10 kale ete mitwala 5 no musobi gweteeka mwa kempisi genda wali 22bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetanto krizi wa kuberango sibo ja kunyika sita 217 6 bisatu munya hash nyiga sita 217 6 bisatu munya hash ujio kuberango itao tanaweza abiri mwetanto krizi wa kuberango siba chokana wa siba berango siba na uvunanyi siba mumbera nga wetambula kodi yali 217 6 bisatu munya hash kati no mwe mwabadde no ngenda kudai wali kumpira gwa Stone Villa na ye mwe mwabadde no nga nabana ba Arsenal tebebaka abasambi abamu aba timu ya Arsenal bakubye pate paka sawa 10 ne mwezi nga bucha nga paja ganyolo kuwangula ekikopo vanyolo 10 emyaka ya 22 mwebiri ejiba deo kuba biri enanga Arsenal tewangula Premier League era abamu kuba sikaba timu ya Arsenal abalabiddwako nga bali wabweru nga bali waweru ngenjogera enaku zino bwegamba nga bagamba abaana bali wabweru be bali outside kikopo lwa mazo okubeera nga kirangirwa nti bakiwangudde abasambi okuli Declan Rice Julian Timber Eberechi Eze Bukayo Saka balabiddwako ku street ne mu club zezenja ulonga nabo tebeeba senga bazunga bali mukujaganya ne Saka kino kudonga yabadda kudonga ebyokunya Odegaard ebyokunya nga yabadda asala bisale abaana beyagadde olwamalirizza okulaba omupiira waliwo babeeredde awamu buli omuna n'agenda waweru buli omuna agenda outside kubeera nga bajaganya Odegaard yalabiddwako nga kutta akokunywa nga akatadde ku mumwa takutte nako ng'eccupa agikwasizza amannyo naye ng'ali mu kuyiwayo obuyiyi abaana kibeekoze Bukayo Saka yayambadde sikaati naye wanaye Saka yayambadde sikaati nasooka abeera ng'azunga mu bubala obw'enjawulo ekiro kyonna mwabadde wano Uganda mwe abawagizi ba ttiimu ya Arsenal nga mukyakala oba nga mwetala nga ne basambi bammwe nabo bali mu kuzunga sawa zayingidde 10 n'emu nga basambi ab'enjawulo aba ttiimu ya Arsenal tewali yazze waka bali mu bikujjuko bali mu kukyakala naye Bukayo Saka kye yakoze siri musonyiwa yayambadde ekisaati ekinene waggulu ekyebyeso yeso Echebi kubo kubo. Nasa kwa skati wansi. Nenga skati ateringa mutema ambide. Nga detu kwa wansi. Kati. Nea wana wano. Dekara raisi ya nyumie. Ya kubie. Hii. Bia kubie ya dibia tabu yon. Soburu biamba. Rumanyo mbebe zinange stylo ya ngiri wedu. Raisi. Ngiri jaya ambademu ya bateri. Ya bateri kiria. Nye nyambala ya saka ateyo ya nemi. Saka ya ambade skati. Nasa kona akakofira. Skati nga ya jini. Nga ringa na chirija meri maya. Nea nai. Bavana beya gade. Nye chiga mbiwanti. Awamu kwa stars kutimia aseno. Wakaba ingide bucha kukumi neemu. Ngabali mukirabu ezenja urubeya gara. Nuku celebratinga okubira nga bawangule ekikopo ekya Premier League. Mumbira nga bayitambula. Kale njagala ugende kukodi ya fe. Pate ziti agenda maso kugambi funa katambula kwa mbebezi katani kachilo chalo na kuru alero gendo teke mwa kemfisi gendo walikupen tu beti oberengo obebera akatambula kwa kika gendo kuberanga kakuwa wekatuwa send buli umwa ingire weekend inga ina mazike kati buli mwagizu waseno operation kubera na mazike mwonsawu pate wezi joku nyuma buli mwagizu waseno kubera na mazike mwonsawu ganugachi alima baga wala baba sambi wa mweba ingide ba ingide kukumi ne munga bucha ebu ungereza wali uliomu wa asula mesa kache ya kwa zechi na yambala sikati yeba denga na iti yeba denga oinzo muita mama naka bukayo saka ya gambi kakati kajaganyize musikati mchijo uwe abiringa ekintu akikubiraawo kakati mwaba wano tuwe settinge genda ku kodi oberengo ofuna katambula ko mbebez alibadi kweri ku docket genda ali 22 beti oberengo siba pasito berengo sibisa buvunanyizwa ngoweza biri mweta no kudaguru genda oberengo ofuna mpira ejo genda ku 22 beti oberengo siba oja kunyiga 6 2 16 6 3 hash Kuna akatambula katandika chilo cha lero alibadi etandika ancha misana obaya ancha misana packages endala zona kweziri osobola kubera ngo zifuna VIP kweri ekibimba kwechiri ne ordinary kweri ne akatambula katandika chilo cha lero alibadi egenda kubera ngo ezanya kumacha teka maka center akemfisi gera ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba navunanyizwa Atana wezi habiri mwetanto krizi wa kupera ngosiba. Uja kunyiga 6 2 16 6 3 hash. Uvo itawo. Uja kunyiga 6 2 16 6 3 hash. Tuwerenga tuwe pera ampula ampula. Kusita 2 16 6 3 hash. Tukina kupera nga tumula mkatono. Theni wenzija. Tukenda kupira nga tuunzikente kateke eno tulabene nsonge ezimu kwezo ezimirideo abango era ku TikTok ngira batirayo akafananyi ka saka ne banenga saka akubye ekisikati ngenda kabatirayo abagoberera mbebezi ku TikTok katuve kombo waka bunonzije tuberenga ate tuunzikente kateke eno
1: Mutari kwayo, tedi kuzikiza, wenyigine mu virtual sports za 22 bet, usigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa emikisa cho, ne virtual sports za 22 bet, njumilo wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula, toli inda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendeleza, wabamiaka habili muetano, no kute wakuru. Alo, get! Fetching the munyaka to nyisenya fama.

0: this.
1: Hear us out, we pray.
0: Chenda mnyaka tuinzenya fama Radio Sapiencia, inkuruze ya magezi, nsulu yomziki nilie misanyo. Nkwaniriza mukwano gwange awuliriza yonna gy'osinzira okutuuliriza weebale nnyo ebalire ddala gwe ali wano naawe ali emitala w'amayanja nkubuuzaako nnyini ddala osiibye otya era wasuza otya gw'awummudde ng'oli waka osinzira okuwuliriza kwagaliza ekiro ekirungi so nga naawe akyakakkalabya ali ku mumbi abali mu bitundu eby'enjawulo abali ku boda boda abali ku petrol stations ez'enjawulo abakola emirimu egy'enjawulo nga wonna w'oli olina ky'okola kwagaliza okuwuliriza okulungi era n'akaseera akalungi nze nanseera Lubwa Lukovu Kobya Junior muzzukulu wa Kaliika emukungwe antetete bubya tutambule ffenna ekiro oba ettumbi lyaleero ennaku z'omwezi 21 mwezi gwa 5 mwaka 2026 bingi nnyo ebitambula mu nsi naye ebimu kyenjo okubawa amagezi genjo okubawa bingi nnyo ebiyinza okulabika nga biyinza okwagaza gamba nga bikuleetera okuyiika amalusu olw'endabika abantu bakoze ebintu bingi mu nsi muno abantu balina ebintu bingi ebimanyiddwa n'ebitamanyiddwa bangi nnyo bye tulabako by'ebitono ku ebyo bye bakoze ebirungi n'ebibi tulabako n'erumu ku bintu ebimu ne kwota tewera ku ebyo bye bakola bye baagala tulabe bye batulagako naye ate waliyo na bingi bye tutafuna mukisa kulaba toyayanira nnyo kulaba bingi oba nakumanya bingi kubanga olumu ate ebyo biyinza okuleeta emmeeme eyo okukeŋŋentera n'olw'ensonga eyo ky'otegeddeko saba Omukama akuyambe kireme kufuukira mugugu gwate bw'oba onoonya emitwalo ng'onoonya akakadde okutwala abaana bo ku ssomero basome sina kindi olina n'omulwadde ng'onoonya akakadde ka ssente naye ng'ate waliwo akwata ssente n'akugamba nze zino nzikumisa sigiri n'akwata obw'omutwalo mutwalo n'akuma essigiri ng'akozesa ssente waliwo obuvubuka simanyi oba ssente ezo za ddala oba si za ddala genda bakusosolo midiya baba bikola batya abo nno njogeddeko batono bangi emu bamanyi abakoze n'ebikira ku ebyo kale nno munywanyi wange ebimu tolwana nnyo kumanya bingi tegeerako by'otegedde by'otategedde bireke biyite tolwana nnyo kulaba bingi ate n'ebyo by'olabye olw'okuba ne bw'onookola otya olumu biyinza obutakyusa mbeera yo wabula okwongera okunnyika okulumya bireke biyite bireke biyite naye nga tujja kkoowa kusabira nsi yaffe tujja kkoowa kusabira kwesabira na kusabira bannaffe n'olw'ensonga eyo bwe bubaka bwe njagadde nate munnange okkuwa gw'abonaabona gw'ali eyo gwe atali mu mativu na mbeera ffenna tetuli bamativu naye amazima ebimu tubireka olw'emirembe lwana nnyo okubanga ofuna emirembe mu mutima lwana nnyo okulaba ng'ofuna emirembe okuva eri amakaago eri abantu bo eri abo b'obeera nabo lwana nnyo okulaba nga ekitundu mw'oli kirimu emirembe kubanga emirembe senga wetoloola emirembe ojja kufuna emirembe. Senga wetoloola senga abakuliraana baba n'emirembe kitegeeza naawe ojja kufuna emirembe. Jukira teweerabira ky'ofulumya. Kiki entegeeza mu kino? Bw'ogaba emirembe oddizibwa mirembe. Kyokka bw'ogaba obutabanguko era naawe tosobola kufuna butabanguko. Bw'oyagaliza naawe bakwagaliza. Oba ntegeerekeka. Kizibu okufulumya essanyu ate ne bakuddizaamu nnaku. Bw'ofulumya ennaku nga gy'ogaba banno bagabira nnaku toyagaliza era naawe bye bimu bye bigenda okujja gy'oli. N'olw'ensonga eyo twegendereze. Tugenda mu ssappule yaffe Biikira Maria. Jjukira nti tukyali mu mwezi gwa Biikira Maria ogwa ssappule. Ate era mu ngeri y'emu tetukoowa kwegayirira bajulizi ba Uganda abatuukirivu okusobola okutuyisa mu kaseera kano ak'okusoomoozebwa ak'ekirwadde kya Ebola. Ntegeddeko nti ebitundu waliwo kati luli babadde bagamba nti mu Uganda tebinnatuuka, naye ge nfunyeeko mpuliddeko mbu ebitundu ebimu sinnagakakasa bulungi, naye mpuliddeko nti waliwo ebitundu gye batandise okuzuula cases, some cases. So mu ngeri eyo bannange twongere okusabira ensi yaffe, twongere okwesabira ffenna. Ekirwadde kituuka okutulemesa genda okulamaga munnange, manya si kya muzannyo. Gwate walaba COVID-19 kye yatukola. Twesabire embeera ereme kusajjuka nga ya COVID-19 kutuzza mu karantiini. Sirowooza nti waliwo eyenyumiririza okuggyako ababbi. Waliwo abakozesa olukujjukujju okutigomya bannaabwe be baali benyumiririza mu karantiini.

kati COVID ya kati Ebola yatusazeeko ng'eggwanga. Abajulizi bebamu bannaddiini baabeekwata era okukakkana ng'ekirwadde kya kawumpuli bakikubye oluku mu mutwe. Naffe mu kaseera kano twekwata abajulizi ba Uganda batuukirivu batuwolereze ekirwadde eky'Ebola kisobole okuva mu nsi yaffe tuddemu nateera okubesengereza wammaggwe mu bigwa byabwe gye tukuŋŋaanira nga bulijjo. Mikwano njagala kubatwala mu ssappule naye nga sinnabatwala, njagadde nate okubawa zabbuli eno eya 3:5 eri ku lupapula 7:86 zabbuli eya 3:5. Keebera essala yaffe ey'enjawulo. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Mukama, wakanya abampakanya, olwane n'abannwanyisa. Kwata engabo ennene n'entono, ositukiremu nnyambe. Abangigganya bagalulire effumu lyo, oŋŋambe nti ndi mulokozi wo. Abaagala okunzita bakwatibwe ensonyi baswale, abateesa okunkolako akabi bazibweyo emabega nga basobeddwa. Malayika w'Omukama abagobe, babe ng'ebisusunku ebitwalibwa embuyaga. Ekkubo lyabwe malayika w'Omukama mw'abagobera libeemu ekizikiza n'obuseerezi, kubanga bantega ekitimba kyabwe awatali nsonga, baasima obunnyambo gwemu. Naye okuzikirira kubatuukeko nga tebamanyi, n'ekitimba kye bantega kikwase bo bennyini bazikirire. Olwo ndisanyukira ebyo Omukama by'akola, ndijaguza kubanga ndokola, n'amaanyi gange gonna ndigamba Omukama nti, ayi Omukama, teri akwenkana ggwe, omunafu omuwonya, abamusinze nnyo amaanyi, omwavu omuwonya abamunyagako ebibye. Abantu ababi basituka ne bannumiriza ebigambo bye simanyi nako, mu birungi bansasula mu bibi ne bammalamu amaanyi. Kale bo bwe baalwala nayambala ekikutiya, ne neebonereza nga nsiiba, ne nsaba Katonda nga nkutamizza omutwe, nga bwe nandisabidde mukwano gwange oba muganda wange. Nagendanga neeweese olw'ennaku ng'alirira nnyina, naye nze bwe nagwa ku kizibu ne basanyuka, ne bakuŋŋaana okunsekerera, ne besimanyi ne bankuba awatali kuweera, ne banduulira ng'abatatya Katonda, ne baluma n'obujiji nga bansunguwalidde. Ayi Omukama, olituusawo okutunuulira obutunuulizi? Mponya abaagala okunzita, obulamu bwange buwonye empologoma zino, olwo ndikwebaliza ku lukuŋŋaana lw'abantu bo. Ndikutendereza mu maaso ga bonna, abalabe bange abampaayiriza tobakkiriza kunneewanikako, era abankyawa awatali nsonga tobaganya kunyigiragana ku liiso ku lwange nga basanyuka. Tiboogera bya mirembe naye bateesa bya bulimba, kubateredde emirembe mu nsi. Bannumiriza nga baleekaana nti, twalaba kye wakola. Bino obirabye? Ayi Omukama, tosirika busirisi. Ayi Omukama, tombeera wala. Situka, ayi Omukama, ontaase. Golokoka, ayi Katonda wange. Osala omusango gwange. Ayi Omukama, sala omusango gwange nga bw'oli omwenkanya. Era toleka balabe bange kunneewaanirako, baleme kugamba mu mutima gwabwe nti, otyo tumufunye, kye twagala oyo tumumazeewo. Bonna basunyukira obuyinike.

0: Ayi Yesu wafe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekyokutaano. Yesu akola essaakalamentu lya Ukalisitiya. Yesu, tuwa omukkiriza nti oli naffe mutabere na nkulu oyo Ekereziya zaffe. Tuwa okwagala ennyo n'okujjumbira ng'okufuna omubiri gwo n'omusaayi gwo mu Ukalisitiya nga tusaanidde. Anti watugamba nti alya omubiri gwo era n'anywa omusaayi gwo abeera n'obulamu obutaggwaawo. Yesu, sigala naffe bulijjo, kuba ggwe kkubo era ggwe bulamu. Tweyongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Luka 12:2 olunyiriri olw'14 okutuuka ku 20.
0: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, Obwakabaka bw'obujje, ly'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku.